0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Pero ang isa ga wag gid kalihok. Diretso gyud tunga sa karsada buyod.
2: Oh, mo nay delikado.
1: Labi na pagkabunal sa ulo bitaw siminto.
2: Oh, siyempre ang una ang ulo mo may bunal lipo mo juana. Unya nay tendency mahemorrhage partner. So muna nga safety gyud dapat ang ato ang
1: bisan sa mga nagbike.
2: Oh, bisan sa
1: dapat gyud amping giday.
2: Oh. Bisan ganis galakaw partner.
1: Hindi gyud ba magbike mo manager?
2: Oy, kita ka na napangos manager sa bike to sa motor.
1: Motor.
2: Ah, so ayaw bantog ra manager wa ka mag-crash bike to kas motor.
1: Ay kumbiyansa lagi manager. Kay karon panahon na. Lisod gyud, no? So muna, salamat kayo nga ang atong labawong magkagagahom nagprotect po nato kanunay.
2: Muna nga
1: sa mga maampingon.
2: Yes, of course. So kinahanglan amping yung ta kanunay partner. No, kay mo lagi kaning disgrasya di gina to matag na partner. Walay maayong laking driver ang kuan kanang naas kadalanan partner nga di ka maka-encounter.
1: Ang maayong laki regyon kanang nag-amping ka kanunay.
2: Oh, napoy uban gaamping ka pero ang imong ang uban kay wa man
1: pod mag-amping.
2: Damin siya po ka.
1: Paita guys.
2: Mao na nga mao lagi unta partner dapat magyod once mag-drive ta. Kinahanglan amping kita kanunay sa atong pagmaneho.
1: Pero wa problema kay namay na balita nga si Kung Baba nang hatag og mga wheelchair sa nagkalain-laing mga dapit diri sa unang distrito niadtong bitawng naglisod og lakaw.
2: Katong atong mga iyang mga constituency sa may tawag na sa iyang distrito nga naglisod og lakaw.
1: Oh.
2: So nindot po ning balita partner no. Siyempre si atong i-congratulate sa mani. Si mas may man po ning iyang gihimo although siguro sa partner sa uban miingon gamay ra man kay nang gihimo ni Baba no ni Kung Baba paghatag lang og wheelchair pero sa hingtong dan ani partner dako na kay ning ikatabang nga alang sa iyang paglakaw or kanang makalihok-lihok na siya ba pinagi sa kuan kanang paggamit o kanang wheelchair
1: diha ba toy akong programa diri sa una diha toy may PM ra ko sa una nga nangayo siya og wheelchair no pero wa koy na kuan
2: wa kay nahatag
1: wa koy
2: na recommend
1: oh nya karon man god morning na ako ning naisgutan
2: na challenge
1: ba? Oh na challenge ko mo isgutan eh kay unya karon pa ko kahibaluan eh kay kini man gong maong mga wheelchair gikan di ay ni sa kuan provincial child development workers sa Congress. So doon na programa ang Congress ani?
2: Na programa.
1: Okay, matud pa dito sa balita,
2: na programa ang Congress. Na ani sila programa, pero wala lang siya makita sa uban partner, nakita ni Kung Baba.
1: Malamang no kay matud pa kini nga tabang kay gikan man sa provincial child development worker Congress 2026. So buti pa sabot. Kani siya nga pundo or mga wheelchair, malamang gikan ni dito gyud mismo sa Congress, iapod-apod sa matag distrito sa mga nanginahanglan. Nga na siguro na eh.
2: Oh, malagi na kung depende magunas kogi partner sa usa ka leader. Kung pananglit, siguro niabot sa punto ba nga naay ni hangyo ngadto sa ubatan ni Kung Baba nga wheelchair. So mo ni yang gipangitag paagi. So mao na nga magsugod magina pananglit request. So doon ay request, doon ay muna iyang pangitaan og paagi nga unsaon niya nga matubag ang maong request.
1: So buti masabot ani.
2: Una,
1: mataglungsod kung doon ay mga nanginahanglan sama na ni kay daghan man gyud, labi na kanang mga
2: na-stroke, mga tumang kaigsoon na partner ng mga disabled person.
1: Ato na isigutan ba kay buti masabot, ato na lang sila sa satellite office sa kada lungsod siguro.
2: Pwede.
1: Mo request kung doon ba?
2: Kung doon ana pero kasagaran partner ang mga lungsod nanay mga satellite office
1: open
2: no sa kana satellite office ni First District Congressman Babayap.
1: So dito na lang ka siguro mo request mga ayo kung pananglit naabay
2: yes, mas maayo
1: programa.
2: Pwede ra gud ka para kuan kanang imo lang isuwat mo suwat nang kay bisag binisaya nga suwat nga naabay basihan ba nga madawat ang buhatan o satellite office ni Congressman Babayap sa inyong mga request.
1: So ngana no. Abi ninyo mao bitaw nga kami mo hisgot jud mi og balita diri sa Tagbilaran o diri sa First District tungod kay una diri ni Mangunta na nukad sa Tagbilaran, siyudad sa Tagbilaran. Unya ikaduha,
2: one city.
1: Ikaduha isa ra ang atong siyudad. So importante nga sa matag karon og unya og unsay mga balita, mga panghitabo diri sa siyudad atong mahisgutan. Unya diri pod sa First District manggod, akita nabilong ta sa First District. Dita di man ta makakuha og mga balita dito sa third og third og second district. Gawas ini mga balita sa flood control kay pirming starring na dito sa third district.
2: Pero kung naapoy kay gayunan partner nga makakuha tag mga isyu, mga balita sa mga kalungsuran, basta with sa atos Bohol, mas nindot. Diba?
1: Para pero mas dali mangguta makakuha diri sa First District
2: sa access, depende sa atong access.
1: So, mao na nga ang kasagaran atong maisgutan nga mga balita, mga panghitabo Tagbilaran or diri sa First District. So inana na siya sama ani karon. Ato puning isgutan kining Bato Breads.
2: Kining Bato.
1: Sige ta ka isgutan eh. Kadugay na sa First District.
2: Kadugay na tong isgutan ng Bato partner. Malanay na.
1: Masiminto.
2: Masiminto na.
1: Di na mabato.
2: Guys, got kag Bato Breads partner. Di hay tricycle nga ni Ambak. Asa man to ni Ambak o nahagbong?
1: Ni Ambak.
2: Ni Ambak.
1: Dive.
2: Ano man to? Di ha sa approach, di ba? Di ha sa approach.
1: Abi siguro to niya og kuana ba? Kinibitaw okay na okay na unya kay sa matag karon og unya lagi. Magsigig usos ang yuta. So, base sa imbestigasyon na pod sa mga board member kay gipaimbestigahan man ni Gubares nung ang geologist na gyud miingon lagi nga sa ilang pagtuon man gud, actually miingon ako ani sa atong programa, bisag kung ikaw man gud imong balansihon, kung ikaw maglantaw lagi ang suba man gud is liko. Unya pag liko
2: ano po nang suba nga ni liko po na partner.
1: Buntod man buna may akong buntod guna na ibabaw ana anang kana bitong gihimo nilang tulay nang approach sa tulay nga karsada, buntod man.
2: Buntod.
1: Okay. Buntod man ang miliko ang suba. So
2: ang kaya po ang kanang giingon partner nga ang suba paingos buntod.
1: ang kining approach nga karsada diha sa Bato Breads, kining approach naigo gyud sa pagliko na siya sa kilid gyud sa suba sa Abatan River nga mao gyud po ipagliko.
2: Sa manager. I-distansya lang gamay kay Heron, di mo distort atong kuan ato ang
1: signal. Basahon. Basta na ito basahon yung mga text, no?
2: Walay text.
1: Sige. Padayon ta.
2: Padayon ta itong bato. Kaya yung signal, lanay na ng bato.
1: So, mo na siya nga. Kung kay paliko lagi o maghunas kita, ay, siyempre, mukusog ang bulog sa
2: Tubig.
1: Birahon man niya padung sa dagat.
2: Kusog iyang karen.
1: Okay, hunas. Birahon.
2: Okay.
1: So, ang gikan sa ibabaw, dito siya mubanda, anig yung tungod kayo sa approach ng karsada.
2: So, mauna nga, makankan yun ang guwan.
1: Mahimong
2: kanang itambak nga anapog.
1: Mahimong wak na ito makiti ang ibabaw ng makankan. Pero ang ilaw man na, siyempre humok man to.
2: So, tato pa, og ila pa partner, gahunggaw ng ilaw.
1: Maanod itong ilaw man to, kay humok man. So, mauna ang ingon ang geologist nga, usa na sa ilang nakita nga problema. Actually, bisag dita geologist, kung itong tanahon lagi, maugin ay una na itong makita.
2: Pero siguro partner, og mga dagkong bato ba mo itambak sa ilawom, maugin pang lubong ba? Dili, tingali na, dali na po maanod partner. Yeah. Okay, mga dagko na mga bato.
1: Matod pa pod sa uban or sa report sa mga engineer. Usapod ko no sa rason nga kulang sa budget.
2: Kaniadto ha? Talking o budget kaniadto sa pagtrabaho ana or unsa man?
1: Mahimo siguro kaniadto. Pero uga to pong isgutan ang imong giingon nga borders. Border mga bato.
2: Mga boulders.
1: Boulders ang so kinahanglan na siya nga kabkabon sa nimo.
2: Kwaon tong kwan.
1: Kanang mga yuta karon imong kutkuton.
2: Kutkuton sana kay di na nimo kutkuton, tambakan na nimo. Mao man ni maano dugo na.
1: Nya kinahanglan partner nga habog man gyud ang imong hibuon. Habog. Habog gyud.
2: So daghan ang boulders nga magamit.
1: Nya karon man gud ang karsada halos milibil ra sa tubig sa suba. Sato pa og mubaha. Mula pa o dito sa karsada. Pero sa una ko no, pag sugod yun ko no, ana, ang kana ko nung karsada ha, Halos mitupong na sa tumoy sa nipa.
2: Habog ang kalsada.
1: Habog.
2: So sa to patungod sa pagtambak ni Libel.
1: O gihabugan na gindi, gihabiguan lagi na, gitambakan ba? Gitambakan. Tupong ko na, sa nag-interview, tupong ko na halos sa tumoy sa nipa. Pero sa ngadto-ngadto, may ubos. So inana, kakuha na yung pag-ubos karon, halos ang karsada, tupong na sa Libel sa suba na sa tubig. So buti ba sabot? Kung imo pa na siyang usbunin mo ang design, kubkubunin mo, o niya, butangan mo mga boulders, mga bato, maura magyapong kwintahan, muligid man tong bato dito sa suba.
2: Muligid.
1: O kadaplin lagi kayo.
2: So, unsa ba itong ibuta na para di mo ligid?
1: Ayaw! base sa akong paminaw, sayop ang pagka-design so usbon.
2: Usbon. Tanan, usbon. Or katulang gikan sa approach ang tulay, wala ay problema.
1: Usbon ang tulay. Kay matod pa po sa geology, sa ngadto-ngadto ko no, bisag huay linog, maguba ko na yung tulay.
2: Maguba?
1: Hindi,
2: tulay.
1: Kasi sa tungod sa sigig lihok ang yuta.
2: Di, ugma o manggaling na.
1: Pero ugnaan po ko na ilinog, bisag di kay kusog, sigurado dyan ko na maguba ng tuluya, tulaya.
2: Pastilan, anak, kao, kana kay nahunlak manggani, bisag guay linog, simbak ko, na, kana pabakag na ilinog.
1: Ayaw! So, di ko problema ni, bawang sao nila na, kung sao ilang buhato na na, ang kay luoy magupan, namagod po yung lima ka barangay, gudiha, no? So, unsao na nila.

0: tibli sa mo na na ipagtuon lagi.
1: Okay, ingo pa
0: nimo. Istimiton tanawon ba?
1: Lima ka barangay man kanal.
0: Mali ako lang gisampol. Kay daghang mga karsada manggodiri sa tua sa nagmga suok-suok nga lugar nga naay simentado karsada pero pila ra kabuok ang mga gi. Alkansi gobyerno naman.
1: Alkansi, okay. Wala man magtanaw ang gobyerno nga malkansi siya. Ang iyang gitanaw ana nga maka-provide siya og saktong access para sa mga katawhan.
0: Mao lagi. Pwede man og maghimo ka anyana, pero di lang sa nimo ga. Pwede man ka og puan lang sa nga karsada kanang
1: taytayan aw sana.
0: Dili simento. Kay pila ra man katawo ang mga gi o pila ra man katawo ang mga. So sama ana karon nga tulay. Sampo lang niya ko, sampo lang niya. Kung ato nang budgetan og 1 billion tarungon nindoton gid ang tulay. So, sibo ba po na sa mga tao nga mga gidiha? Kanang gida, naay lima ka barangay. Sa bagay, naaman po ay tourist destination diha. Kaya naamay firefly.
1: Ana ba agi?
0: O diha.
1: So sa to pagkaroon, walay firefly. Kay di man ka agi kas tulay.
0: Ayaw! Magbaktas ka. Pati layo ang baktason.
1: Naay baruto.
0: Dili po. Ang baruto. Tuwa pa lagi sa unahan. To, layo pa ang baruto. Unahan. Layo pa. So ang imong sakyanan, bilin lang ni mo diha, di ka makatabok. No. Away gis, ulay gis, imutan na oy, mo baktas ka, layo baktason ni mo oy.
1: Kakapoy ka ana, kapoy padaan gis, nang adlaw gator nya pagkagabi mag firefly unta.
0: Ay! Mana? No, kay kana siya og isibog gam aglay, dako jug budget.
1: Pero mo lagi, kana nga budget partner, imutan nato estimate. Ato lang sakyan imong estimate
0: nga 1 billion.
1: Oh, 1 billion. Dili na para nako no dili kaya ni kung baba sa usa ka tuig. Nga butangan siya budget.
0: Kanang 1 billion. Sample lang.
1: Possibly, mahuman siya kung budgetan kada tuig o mabudgetan, no? Siguro, di po, amot, kaya bago sa ka, sa tulo ka tuig.
0: Kaya ka na magubun si Jeff.
1: Piece by piece, ya.
0: Ka na magubun siya ang tulaya sa makaroon, os-os na pod. Kaysa ako nagingon, matod pa sa kontraktor, turnover nila sa provincial government, turnover.
1: Basig mas gamay, partner, kung ang laing solusyon, kana lang kubkuban, kana bang kubkuban tong mga humok ba o niya, tambakan o boulders, kinaan naman ang tulay, basig mas gamay-gamay siya o magasto.
0: Ang problema lagi kay...
1: Kaysa magbutang kag bagong tulay o bagong kalsada.
0: Kilid lagi sa suba. So, may tendency nga, mudahilig hapon tong boulders nga imong ipamutang ba? Mudahilig. Mukuan siya dito sa suba. Dito siya mutambak ba? Sa ilawom. So makusog na noon ang banda sa tubig.
1: Or, main solution, wako kay bawa, o kung sapot kada kong magasto, kanang pilote. O sa pilote ba'y tawagan na? Puste ba? Kanda kong puste nga simento. Nga mo gina siya ilubong. Mas pila man nakataas. Di yun na siya makankan, partner. Ilubong na nimo nag ibutang na to. O sa manakataas on siya?
0: Sa akong tanaw, lisod, yapon.
1: Ano man?
0: Diha naman ka skilid lagi sa suba mo.
1: Mubutang.
0: Mubutang. So, lisod yun, yapon.
1: Ang tulay, anak, kay ma-floating naman siya. Mahanging ba?
0: Mahanging. Ang karsada siya.
1: Kaya na may haligi.
0: Di, ang karsada, buti mo sabot, ang karsada nga approach sa sulay, mahanging siya. Hanging. So.
1: Haligi na yun mo. Kung hindi na itong anapog mo, yung mo dapat.
0: Sa bagay, depende silang design. Dako-dako yun na gasto, yapon.
1: Pero basin og mas lisir ba kung magtukod kag o maggama kag laing tulay or karsada.
0: Pero ang ato manggong gibalanse na po diha lisir og kining
1: permanent solusyon.
0: Diha manggong ka malugi ana halimbawa karon. Magterena i-maintainer na. Magsigi kag tambak. Pati ka po ay mong gastoy. Kasi
1: kana magud partner kun mora na ibuhaton sa gobyerno. Wa, kansing gobyerno, usik-usik lang spundo, kay ban-aid solusyon ramang gunin.
0: Halimbawa, partner. Tambakan na ni mo karon. Maagyan na. Damtag duha kaadlaw, kay muus-us naman po. Layo rin duha kaadlaw ka rin. Di ka nag-abot sa kaadlaw, itong miyagi.
1: Muus-us na po.
0: Oge, gi-open o buntag, pagka-alas tres, us-us o hapit 1 meter.
1: Sige mag. Kuan ang tubig kanang bulog ang karin niya so gasige tog kaanod ang mga bato or anapog na silaom
0: so karon
1: sumo na mahanging
0: tambak ka po ka suspila ka hay kantidad bili kantidad ng kamahal ano po karon tambak na po ka agian na pug duha ka adlaw us na pod
1: nay solusyon na partner nay solusyon katong seat pile butang bugdo ka ng seat pile di maanod ang anapog bugdo ka ng seat pile.
0: Ugbukan o sit pile
1: Katong anapog, hindi na maanod.
0: Giugbukan na bitaw ka ron?
1: Ana-ana po nanay si Pile.
0: Naana, tanang pagigibuhat na.
1: Kanya ngano mo gawas magyapo ng anak pog? Ah, malanay. Oh. Malanay man siya.
0: Ay, agatong tungod yun tayo. Ang ilang nabutang si Pile. Kuana na, ako kang explainan yun ah. Hmm. Dito yun sa kilid yun sa tulay, nga nagtagbo ning approach, nasa mura o gamay nga, murag na isla. Kanang tuplanan ba, boundary iskina yun sa duha kasuba nga nagsanga. Hmm. Pero pag irog ni mo, mautoy, nabutangan doon lang si Pile, nabutangan nila. Hmm. Pero pag abante ni mo og mga 50 metros, pang-pang na yun kayo sa suba. Mao na to, gingon ni mo nga pagliko. Hmm. So di man sila makabutang nitong seat pile. Laluma ko to.
1: Ah, okay. Mubo ra mag seat pile.
0: O, naa naman. Namang pang naman.
1: So, tuwa dito mo gawas.
0: O, oh, malawa. Takay balo. Basig tuwa dito mo gawas ba? Hmm. Or nagtuga ni ko anak pod, nga katong silong sa tulay bitaw, kanang silong sa tulay, ilahan na siyang gibutangan og siminto. Hmm. Pero ang iyang siminto, kay wa mangyud malubong sa ilawom. Murag dito pod, nangage.
1: Mm, so naagyuda ay kagian.
0: Oh, so mauna gina kay kana siya is matun pa sa kontraktor, iton over ko no nila dito sa provincial government, unya ang provincial government na maoy mo maintain. So og magsige ka ginana kay kinalugian man gyud. Alcance gyud bisan pag unsaon nimo.
1: So sayang ang kwarta sa gobyerno.
0: Atay pa ato sang basahon ning suggestion dere ni kuan. Ricardo Dumalag. Sa maning sige kuan ay. Ricardo Dumalag murag manager murag mao ni ang midaog ni atong Birnes sa atong lima atong bugas no. Hmm. Murag mao ni partner ang lihok ko no ko manager no. Murag kini si Ricardo Dumalag ang midaog sa atong parapol nga isa kasakong bugas ni atong Birnes. Matud pa ni Ricardo Dumalag, adyong morning mga idol Rom og Dan watching from Maribuhok. Murag mao lagi ni. Sa una nga panahon kanang nahimutangan sa kalsada, dili na makikita.

0: kanang gamaan bag saktong study unya budget mahuman. Oh, mo na siya.
1: Ricardo so,
0: pero,
1: dumalag.
0: Mo, pero mo lagi, kinala pagkadako gasto.
1: Oh, Ricardo dumalag. Unya, ikaw mi daog oh, atong kuan ato sang
0: lima man kana ka barangay nang
1: lima. Ma- oh. Daghan mga ginihaw niya sa kaduha lagi na ay tourist attraction. Spot diya. Kaya naalagay.
0: Kaya naagot po siyong krasada partner. Dili man siguro lima ka barangay did in siya. Mula po siyong tili na speakers. Di ba?
1: Oh, katong
0: connection, ingon. Connecting mo na nga krasada. So, dili ka makaingon nga. Pilaray mo yung agian. Eh. Nagyo, from time to time, nagyo daghang mo agian ang dapita.
1: Ay!
0: Si krasada mo na.
1: Lamit ng viewer ba? Di ba nagpa-picture to sila si Kong Chato diha o si Ma'am Purisa silang duha?
0: Diha ba dito dapita?
1: Diha!
0: Ah, o, katong tulay.
1: Oo. Oh.
0: Katong bagong humang tulay.
1: O, oh, kaya nindot po dugbiyo lagi. Mm. Di ha sa ito nagpa-picture nga. Mm. Murag human-human na, pa-picture sila nga.
0: Mm. Nindot, nindot
1: matod pa, gipaning kamutan yung kununa sa una man, pa human. Sa gobernador siya.
0: Mm.
1: So, karon maunid akong tahas ani ni kong baba. O, kung saon yan eh.
0: Siya may congressman, so iyan na ng obligasyon. Pangita og solusyon.
1: Mag-join force ni karon kining provincial government o kining
0: office ni DPWH o ang office ni First District Congressman Babayam para mapangita ang ginanlag solusyon.
1: Ikaduha, gitanaw naman po ni Kong Baba. No?
0: Una siya gan-inspeksyon ang
1: partner. Una siya, oh.
0: Una po siya, ganihatag siya o instruction nga to sa DPWH, no? Unsa himoon so abot og unsa kay action ani sa atong DPWH so wa ta ka pangutan na pa no so maka lugar siguro ta ato pong pangutanon si district engineer John Paul Gascon no, sa DPWH so, unsa magyoy main nga solusyon or
1: plano ani plano usbon ba ni kanina ba ipadayon kay sa pagkakaron moagi ning mga sakyanan diha murag mulibot no.
0: Aw mo libot kadi man kaagi kato mo sa tuig ingon lang mo agi dito sa babaw.
1: Si babaw o si babaw.
0: Kato sa babaw. Oh. Unya kana bang karsadaha nga gingog sa babaw di man ko pamilyar concrete o cemented road ba na siya or rough road?
1: Mahay mo cemento na pero layo kana siya glibot kay siyempre kana o kana magong suba nga gitulayan.
0: Oh.
1: Nakakita ko ana dito sa Tumoy ana kay sa Tumoy ana naanay flood control. Naanay flood control unya flood control nga kanal unya pagabuti mo ana dito sa Tumoy. Gamay na lang siya bitaw, gamay na lang siya nga sapa. So dito siguro may connect tong karsadaha, layo-layo gid tinuod kayo og libutan.
0: Kay adto naman na mulapos tingali sa kanang highway nga going to Antequera.
1: Diba? Dito adto.
0: Adto na siya mulapos.
1: Dito na.
0: So pero siguro partner kanang gikan ka dito sa lima ka barangay, medyo pabor-pabor sab siguro kung adto na lang ka dito mo liko. Ah, siyempre layo man na asa man dapita, di ba?
1: Mas dool gid ya.
0: Oh, lagi, mas dool gina kay shortcut man ta. Pero, wala namang yun sila choice. So, sa pagkaroon, ang temporary lang yun nga solusyon nga makaagi sila, katong mo libot at to sila mo lapos dito sa highway nga going to Antequera.
1: Ang kuwan magunana kay pag gawas ni mo anang tulayan, naidaghan kayong mga balay. Mauna nga, ang mga tao karon diha, dihan lang yun po sila agi, magbaktas lang sila.
0: Di usa asa man makaagi kay nalusno makanang kuan.
1: Dito lagi sa speakers sabi, speakers ra sila ba? Na sila sa kanan ilang ibilin dito, magbaktas sa sila, commute na sila. Mao man ang daghang pasahero bitaw diha karon.
0: Diyan dapita.
1: Oo.
0: So sa to pa
1: anang highway ba daghang pasahero diha karon.
0: Pero katong nalusno nga approach, magian pa siyang tao, maglakaw.
1: Maghagdan o muhaog muhabog, hagdan.
0: Unya karon og gakanam kalusno di gakanam og unya imong hagdan, magsigag, sumpay.
1: Sumpay.
0: Ay! Kadugayan, sumpayan ng bangko.
1: Ay!
0: Sige, sige, kalos na.
1: Sige, mga higala, mabalik.
0: Butangan na nagkawayan, partner, latayan.
1: Ay! Mabalik na karang taon-taon, duman lang, nining mga pipila ka mga pahinomdom, no? Salamat kayo.
2: Tingo, tingo, sa katawan. Sa katawan.
3: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering Services. Engineering-led construction you can trust. Visit our Facebook page, RAD Construction and Engineering Services.

0: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
1: Bisag-asa kadapi, niining kalibutan.
0: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Good Morning Kiss.
1: The new Kiss FM 102.3 is 8:39 in the morning. Hi guys, sa tara mga ka-Kiss nato diha sa Unitop and Unity City. Diha sa Novogene, sa W69 Sports Apparel, good morning. At ang mga ka-Kiss na minaw karon diha sa Manfred Motor Parts, sa may Junlin Agribit Supply diha sa Poblasyon Panglao, to Idol Jemmy Lamban, and to Louis Paul. Sa tara-tara mga ka-Kiss nato diha, na minaw karon, good morning. May papamahaw de ay sa tanang mga namahaw karon si Bro Kagawad Marlon Dilusa at ati Maymay de sa Balo Store sa Mangga. And siya mga kids siya. Good morning sa ato mga kakis po diri sa Barangay Bool. To Byroni Tandok, to Engineer Ondoy Bakamante, good morning. And also sa tanang mga kakis na ito sa Kaabohol de ay to... All our friends, yeah, gonna meet now karon. Ni Sir Pog si Banyes and to Sexy Sandy diya sa The Boholanos Mini Mart. Good morning sa tara mga The Boholanos Souvenir, sa tara mga brands nila. And good morning sa ato mga guapa o smiling kayong staff diya sa Kalape Butika ng Bayan, sa tara mga brands nila. May papaminaw. And good morning to Sir Floro Rinca and to Plong Plong, Consial Plong Plong Rinca. May papaminaw. Good morning. And sa tanang mga taga Tesda office, Tesda staff, good morning yung tanang diha. And may papaminaw diha sa ato mga kakis diri sa yeah, sa tanang mga naminaw po kana ato diha sa Paso Nangka Restaurant. And diha sa may Justicor Building, and also diha sa Shoppers Mart. Good morning sa tanang mga taga City Square, sa tanang mga tenants nato diha. Sulod sa may City Square, ug diha po sa may Gawas. Good morning. May papaminaw diha sa atong mga kakis na to diha sa San Avenue. Yes, diha sa may Atbang sa BIT sa San Avenue. Good morning. And sa tanang mga listeners na to diha, si Ate Reginald Mosnero, Sir Benson T. And sa tanang mga staff po na to sa may Barangay Bool and to Kapitan Joel Ibao. May papaminaw mga pinalanggang listeners worldwide nga naka-tune in sa Kiss FM sa official website, sa live streaming online sa Zeno Radio. Good morning, good afternoon, and good evening kung asa mong napita karon na nahimutang sa inyong nahimutangan karon diha, o kumusta man mo, o wa ba yung mga problema, okay ba inyong okay ba inyong pagpuyo diyan napita kung asa mong napita karon, amping mo kanunay and kanunay magampo. Yes, and sa tanang mga kakis po nato mga drivers nga naminaw karon. Good morning sa tanang mga drivers ng biyahe karong mga orasa. Sa tanan-tanan na lang nga naminaw sa Kiss FM. Salamat niyon tanan. It's 8:42 in the morning, mga kakis. Here's something from Flo G, Drip Star on Kiss FM. Good morning, Kiss.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa naman po tayo magpatuloy, kaya wag na po natin ito papatagalin na. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, so we have another texter, no? Doc Glenn, mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung eGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po, idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches, no? Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney, improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito, no? From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, ashitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening, no? EXL Makabuhay black coffee naman once a day sa umaga at even sa hapon, no? Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain, ha? Uminom po ng at least kung kaya po, no? Depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsulta, no? Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium, ba? Kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your eGFR. Alright, we are running out of time. Napasarap naman po ang ating usapan ngayon, no? Sa mga gusto pang humabol o hindi man po natin naibasa ang inyong mga katanungan, no? Huwag kayong mag-alala kahit limitado po yung oras natin ngayon. Huwag po kayong mag-alala dahil lahat ng mga nagpaabot ng mga katanungan ay titiyakin po namin masasagot namin ang inyong kinakailangan ninyong gabay pagdating po sa inyong kalusugan. Pero bago po tayo magtatapos, no? Gusto ko pong mag-iwan po ng isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay kayamanan. Huwag po nating hintayin na bumigay po ang ating katawan bago po natin bigyan po ng tamang pangangalaga. Araw-araw may pagkakataon po tayong pumili sa mas malusog na pamumuhay. Piliin po nating alagaan po natin ang ating sarili. Ika nga, sabi sa Proverbs chapter 4 verse 20-22, aking anak, pakinggan mo ang aking mga salita sapagkat ang mga ito ay buhay sa mga nakakahanap sa kanila at ang kagalingan sa buong katawan. Napakagandang paalala po mga kamakabuhay na ang tunay na kalusugan ay hindi lang nakikita sa physical na katawan kundi pati na rin sa buong pagkatao. Katawan, isipan at espiritu. Always remember, health is not value till sickness comes. Huwag nating hintayin na dumating pa ang sakit bago tayo magpahalaga sa ating kalusugan. Maging proactive tayo sa pang-araw-araw. Kumain po ng tama, magpahinga po ng sapat, iwasan po ang stress, gumamit po ng mga natural na paraan para papanatili po natin ang ating kalakasan sa ating katawan. Gaya po ng ating sinasabi sa araw-araw, investment sa ating wellness, no? Uminom po ng EXL Makabuhay products, magdasal at magtiwala na kaya nating baguhin ang ating health journey para sa mas mahaba, mas masaya at produktibong buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Tandaan, ang katawan ay regalo po ng Diyos, kaya alagaan po natin ito ng may pagmamahal at pananampalataya. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kumusta sa atong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid, uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Pharex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Pharex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
0: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang nag-inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Good news! Sa MLulear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. My existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, Bob!

alang sa dinali ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan na kalimot sa paggamit sa produktos EXL ng kabuhay, ang all-in-one skincare oil, inyo ka na mapalit siya ng mga suking butika o darisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

Na construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Ach! Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: common causes of water leaks. Corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang pagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumika niini na himugso kining tulmanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulmanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Okay, good morning sa itong mga kaigsoon ng Bulanon. Ilabi na sa itong mga suki nga Tigpaminaw, mga igala. Yung nagunang FM station ng atong probinsya sa Bohol, ang Quest 102.3 FM. Ingoman sa atong mga kadugong Bulanon, labi na sa itong mga kaigsoon ng OFW, nga kanon na yusab nga nagsunod, pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa Quest 102.3 FM. Busa ka ninyong tanan, usbon ko, mayong buntag. Og welcome usab sa atong matag Lunes nga programa takna sa Richly Water mga higala. Din gituyog mugna kining maong nga tulumanon aron magsilbing tinubdan sa kasayuran. Masayod ang katawhang Bulanon labi na sa mga existing nga mga konsumidor mga higala sa Richly Water ug man sa Luktob Water Incorporated kamo masayod kung unsay pinakaawahay nga katikaran. Latest update mahigala sa padayon nga pininguha sa management sa Richly Water ingon man sa Luktob Water Incorporated. Aron sing unya na ato mga kaigsoon ng Bulanon, mahatagan yod og bastante nga supply sa tubig mahigala lakip adtong ato mga kaigsoonan nga dugay na nangandoy nga maka baton og tubig nga luwas imnon sa matag pamilya mga higala. So, once again, welcome. Sa gihapon kaninyo igalas kanginan, Alan is Toke Mangmang. Unya nalipay ta kang atong kauban karon ang in charge gihapon sa customer service mga igala nga si Ma'am Pam Lianos. Good morning, Ma'am Pam. Happy Monday kanimo. Kamusta?
1: Good morning, Sir Alan, no. Happy Monday pod nimo og sa ato ang mga listeners. Akong timbayaon no atong mga kaubanan sa office. Ilabi na sa ato ang President si Sir Ralph Lim, atong GM si GM Al, ato ang AGM si Sir Danvers, si Sir Jesse, hello ninyo diha Ma'am Verna. And ato apong mga kaubanan dito sa water treatment plant sa Cortez, no, patrocinio. Ato ang kauban po dito sa WTP Lobok or sa Luktob Water Inc., sa WTP Trinidad o sa WTP Sibilia o sa katong mga nagtrabaho, nagikan pa itong night shift, so itong 24/7. Hello ninyong tanan o happy Monday.
0: Kaya hindi man yung mabadag tao sa field, di ba Ma'am Pam? Labi na adunay bitay kanang mga gipang repair, no? Adunay mga leaking, unya automatic man yun na nga mag-release o irlock, no? Kaya oras nga dunay higayon nga mawa ang supply sa tubig mga higala. Okay, padayon ta. Kay di ta mag-usik o panahon, gumikan kay pila raman ng medyo oras at least sa maka paabota kunsay mga pinakaawahing update mga higala. Apan sa dili pa ta mo hatag sa update sa padayon nga paningkamot no sa management mga higala sa Richly Water. Atong ihatag una siguro ang atong trivia aron na taas-taas ang panahon nga maka blansi-blansi ang atong mga kaigsoon ang usay saktong tubag. Pamasin nga sila may palaran sa atong trivia karon gumikan kay katong makapadangat sa labing una o saktong tubag mga higala, no? 100% nga libre nga koneksyon gikan sa Richly Water. Kung ugaling na wahe lang mo pila ka segundos, no? Doon na mo'y 50% gihapon. Unya katong sayop ang ilang tubag, gakugi apan na way swerte, sayop ang ilang tubag, di gihapon mo mga higawad gumikan kay doon na mo'y 20% nga diskwento mahigala gikan sa Richly Water. Gituyo kinigmugna nga promo, anong singunian na ang atong mga kaigsuna, no? Makaabel sa atong labi na karong panahon ng gapait ang atong kahimtang mga higala, no? Gakalisod ang atong mga kaigsuna muna nga ano purpose, ano maong promo, matag programa, mahigala, adlong Lunes, yung mas adlong Sabado, dito speak us sa Bianan. Ang inyong kakugi rin yun, no, sa pagpaminaw, unya, kugi mo matubag, unya ka ng numero nga i-mention ni Pam, ka ng text line na to, ayaw ninyo nagwadaan, no, isuwat yun na ninyo, aron na di na mo mag pangita pa o gaunsay numero nga inyong padalahan sa inyong tubag, mga higala. Okay. Ihatag na to ang text line, Ma'am Pam.
1: Okay, so to ihatag ang ato ang trivia text line, no. Ang number is Smart Nisiya 0960-271-0641. Atong usbon 0960-271-0641. So, ana ipadangat ang inyong tubag. So, atong trivia, sir.
0: Okay, okay, atong trivia.
1: Atong trivia is paghatag or give at least one health benefit by drinking richly water. So paghatag og isa ka benepisyo nga makuha nato kung moinom ta sa richly water. So i-send ninyo tubag, daghan actually ang benefit. So magpili ra tag isa dito. So i-try lang ninyo og send dito sa number nga gihatag nato sa dipadugay. So text kan mo if ever kamo ang nadaog or pila ka percent inyong nadaog.
0: Okay, good luck sa ato mga kaigsuna no nga nagsunod ning ato nga programa tag adlaw nga Lunes. Pamasin nga kamo mo ipalaran mahigala. Oras nga tawgan mo sa si Mampa, masigari manawag ganun, no? Kato mga winners na to.
1: Natay, kuan, i-text nga instructions.
0: Okay. Okay, padayon ta. Unya, sa di pa na to, doon na tayo nabasahan nga notice of water service interruption, no? Sa Luktob Water. Nakamilin pa?
1: Yes. Naana sa Luktob, sa Luktob. No? So, Luktob Water Inc. na yung nagposta o interruption diha sa may Kalunasan Norte gihapon. So, kana siya estimated 9 a.m. to 12 noon. So, muna usa sa mo ang i-update po, sir. Kay, di ba naatakang nakasked ta starting July 1 para sa RSF 1 nga replacement dito sa Patrocinio Cortez. So, ato sa siyang temporary reschedule tungod kay naka-decide ang management nga unahon sa lang nato og repipe ang Kalunasan Norte diri sa Lubo kay so, mao ni siya ang mga part pa ni siya sa batch sa una katong sabay sa substandard.
0: Ah, okay. So, wala pa gyud mo hurot dai.
1: Wala pa gyud kay whole network almost way ato nabong na.
0: So naka-decide ang management nga puslan man tiwason na lang gyud dai.
1: Tiwason na lang ni okay.
0: Baklason tong mga daan katong mga substandard nga tubo.
1: Mm. Kasagar ato mong gi-identify ana is para dili bitoy nga nakadako ang inconvenience. Tan-aw na to kung asa dapita tong sigig leaking gyud.
0: Mayo, mayo.
1: Ato na ta mo puli. So karon usa na ni natong na-identify isa Kalunasan Norte. So, mao na nga nag-order me o kanang additional pipes na pod. So, mga
0: 8 inches na
1: eh. Yes, 8 inches na pwede ipuli, ana. So, mga, di pa ko sure pila exact nga kilometer 4 or nga na. Basta kahit taas-taas po siya. Mo'y atong unang trabahoon, ay hata mo shutdown na pod sa RS, ay hata mo puli sa filter media. So, di man pwede nga magdungan si Luktob Water Inc. o si Richly Water Inc. nga mag interruption. So, correct. Need na to i-set aside sa lang to. Total, ang RSF1 is functioning pa man, but not in a full level. But at least, nga, kaning, kuan mang god, si leaking is ang loss, dako kay loss niya. Kaduha, ang interruption na to. So, imbis nga nakasakan na tag-pressure dito sa may dawis panglaw, so, mubalik na po siya gariya kay mo nang tungod sa mga leak. So, atong i-schedule ni Puhon mo announce na taog separate nga announcement or kana.
0: Although, katong pag trabaho sa kuan rapid sample filtration sa one di man to angay pod kabalak-an no
1: yes.
0: Kay mas mura man to og maintenance lang no
1: yes,
0: kay na may duha ka standby nga RSF so ato lang ay pong ipibaw to og nadayon para pirgere schedule ni gumikan kay kini may priority
1: yes
0: kining okay. Pag repipe kay problema magyun na eh, og mangbuto na pod ning kato mga tubo bitaw nga daan nga tubo din ay dili pod ni daan bag-o ning tubo. Pero part ni atong gi-deliver nila nga mga katong substandard.
1: Substandard o katong batch niya. So ang ato abiyang buffer ato ang backup sa pagkanang puli sa filter media is si Lobok. So need to make sure nga
0: correct.
1: Si Lobok is capable of supplying the kanang missing volume nga makuha no kay lagi ato man siyang i-shutdown si RSF1. So mo na atong update so mag-schedule ra ta mo i-inform lang pud me through radio and through Facebook page if ever na mag-start na ta og repiping. So mo to siya mo to update na to regarding sa RSF1 og sa Luktob Water Inc. So need na to siya i-repipe first o sa ta mo proceed sa shutdown sa RSF1. So
0: taas-taas ba na siya pam kining pulihanan?
1: Taas-taas po siya, Sir Alan. So, murag naa sa 4 kilometers.
0: 4 kilometers.
1: So, tanawon, i-verify lang po na to. Anyway, ako man po nang ibalik. O
0: so, meaning, additional expenses na po na eh.
1: Of course.
0: Kay bag-o naman po ang tubo.
1: Yes, that's additional expenses na po on behalf of company. But anyway, ang kumpanya is dili man jud manuko, dili man jud hesitate. Mo na
0: eh, akong kabiliban po na ning
1: improve.
0: Kumpanya kay di gud mag kanabang maduha-duha og gasto mga higala para lang gyud nga ma-maintain ang pressure mga higala kay sakto po na yung idea no kaysa magtrabaho to nga resipuan unya magsigig leaking ne unya kining Luktob ra ba WTP mo na gisaligan nga mabuck up in kaso dunay mga maintenance kita dito sa atong labing unang kanang planta sa Barangay Patrocinio. So maayo maayo.
1: Okay nga.
0: So kining interruption makaapekto ba ni sa pressure karon sa Dawes area sa Panglao?
1: Actually makaapekto pud siya kay ato ang water nga atong gibutang dito sa ato ang Kambuak Tank, which is mao man ay usa sa ato ang source nga gikuhaan, additional source nga gikuhaan para makadugang tag volume sa Dawes Panglao, is ang supply ito is Lubok man or si Luktob. So if ever natay mga leak repair, so if ever nga ingon ani, so of course makabalda gyud siya.
0: Balda gamay.
1: Makabalda gyud siya gamay.
0: Pero ang 9 a.m. to 12 noon na po ni Kutob ang pagtrabaho ani.
1: Yes.
0: Kini affected area, Barangay Gutuson, Himilian, Oy, Kambuak ug Tigbaw, no? So mawara po ni.
1: Mawara po na sila nga areas. So antos-antos sila lang yud mig-leak repair ani, antos-antos sila lang yud tagamay kay if maabot ato atong pipeline, so ato na lang yud tong pulihan dayon, no? So mao po na same sa tong ibuhat before. So nakita na to nga wala naman katong gipulihan giri pipe na to, wala na ta naka problema adto ever since. So katong mga na confirm yun na to nga ang pipeline na jud may problema. So announce lang mi og separate, sir.
0: Okay.
1: If ever na nila yung details regarding sa interruption.
0: Okay. So updating ta man pam, unahan na tog update ang atong Sevilla kay atong last week mura man to og nanatos mga 93%.
1: 93. Yes.
0: Ang completion. So kamusta na humanhuman na Dios siguro?
1: Okay, so na-completed na siya, Sir Alan.
0: Completed
1: so
0: yan.
1: It's already completed na. So karon na ta sa commissioning stage. So actually nagdagan na gyud siya. So nagdagan na ta starting pag Saturday, gi-try na natugdagan at 50 Hertz. So that's 1 MLD na already atong adlaw that Saturday. So ato na lang yun going ron is ang access road and other stuff which is part sa contract. So nagtarong na lang ta sa access road, and then starting pag Saturday, nidagan ta at 50 Hertz, gipadagan na yan.
0: Testingan nila?
1: Yes, itestingan nila GM and Sir Danvers, no? Na indagan siya at 50 Hertz, so long wala na siya problema, okay na siya. So, part na siya sa commissioning stage, so na dito, musun ang ato ang mga water test, ato ang leak test, so if mga hydro test sa itong pipeline. So ongoing na ta sa commissioning stage. And
0: how about sa Sevilla side, ready na ba po sila nga mudawat sa
1: kana may ato ang giverify, no? Kay need na nato mahibawan if ready gid si LGU Sevilla, but I think naanay communication ana within our Richly and then si Sevilla. So supposedly na pa mamputa sa commissioning stage, so dapat after sa commissioning stage, so dapat naana gyud ready na ang ilang distribution line.
0: Ready na.
1: Supposedly. Oo. So nag-coordinate ta ni LGU Sevilla ana.
0: So wa pay gikatakda nga schedule para sa pagsubo.
1: Oh, ang ato ang schedule for inauguration i-announce lang nato pohon.
0: I-announce lang.
1: Yes, i-announce nato pohon, but yes, nagplano ta nga mag-inaugurate pohon. So mo nang usa sa reason nganu nag clearing ta sa mga access roads, so gipahiluna nato ang mga agianan. So of course part gina siya sa kanang nindot na part sa pag-turnover o sa pagkahuman sa project is ang inauguration.
0: Okay.
1: So makita gyud nimo mong kahago ang pagkonstra, pagplanning,
0: tanan. So nakuha yung target, no?
1: Yes, kuha kayo.
0: Kuha yung target, no? So pasabot gyud ni nga mga expert na gyud ni nga tong mga kining grupo nila ni Engineer Al, no? At iyo ba po ikalima na nilang planta ni, di ba?
1: Yeah, ikaupat ata kay Rick.
0: Ikaupat.
1: Patrocinio,
0: Trinidad.
1: Lubok, Trinidad, ikaupat na karon.
0: Ikaupat.
1: Oo, so, kana na po is, naanadyutay ikalima.
0: Naanadyutay
1: so, ikalima. Di lang sana ito i-disclose ug asa, pero mo na, due to increase, mo po na iusa sa update na to, Sir Alan.
0: Pero ang tagnao na, marag kurtis na.
1: Tagnao na to ba?
0: Okay. Mura po og welcome na nga development ni Mayor Rudy Oy.
1: Kanang maong, na
0: kanang naman. Maong katukuran sa Cortes kay iya naman pong mga constituente mao ay makapahimos ni anak mga higala, no? Bisan to na ay kagalingon nga water system ang LGU Cortes, pero di man gyud sufficiente, no? So good news ne unya sa ato pa ang mga barangays o posibleng mga kasikbit nga lungsod sa Sevilla pwede na silang makinegotiate. Pwede na silang sa LGU Sevilla.
1: Sa LGU Sevilla na sila mo-coordinate. So since LGU Sevilla naman ang atong turnover sa ilahang distribution, no? So sila na ang mustorya, pwede sila makigmeeting.
0: So mas may siguro, pala sila og letter of intent.
1: Yes, letter of intent.
0: Sa LGU Sevilla.
1: Pwede sila mo-visit directly.
0: Or ma-inquire sila. No?
1: Ma-inquire sila, okay
0: ra. Sa mga pamage.
1: Yes, oh, I think open naman po si LGU Sevilla for ingon ana. Or if ever nga interesado ang mga uban nga LGU na mag mapareha ni Sevilla ba nga giagig through bid sila mubid ta mo participate ta sa bid if ever maka decide mo for bidding so mo man na hitabo na to ni Sevilla sir Alan so nagpabid sila din bid ta din kitay na daog so mo na nga kita ang nag hatag o nag supply nila bulk water so mo pud sa uban nga LGU no kanang nasikbit po tong
0: regarding. Pero tanaw nako ang Sevilla welcome ganyang naay mga LGU or kaha barangay
1: yes,
0: nga mo
1: so,
0: apply nila or makigdegosit nila kay income generating man po na sa LGU
1: yes,
0: Sevilla
1: sila man po in ang kuan income in return so mayo siya kay mo to nga atong i sikbit tong regarding sa expansion no kay medyo ta dako na tag demand ron sir increase atong demand sa commercial na to
0: mama
1: so daghan tag commercial establishments at the same time daghan tag mga interesado pud nga mo pa-connect sa commercial so usually nag-range na sila per commercial og 500 to up na cubic per day so mo na nga daanan ato gitan-aw even before pa na nga need na gyud ta mo dugang additional volume so
0: volume.
1: Oo atong expansion drive is moto nagdugang tag another water treatment plant which is ongoing na ang ato ang construction
0: so narana either Cortez o Lubok,
1: So nara na ginaana anyway may bala na
0: kay puros man naana na permit no naana yes. May mga permit
1: yes so if ever pud nga makuwang na pud buhon magama na pud tagang WTP na, no. So wala problema na siya so mo lang na mo gyud na i-drive sa management Sir Alan na di tamo undang.
0: Kaya mag-iskot ka sa source, wa may problema.
1: Yes.
0: Doon ay dagkong source. Kana lang sa bugwak o kanang sa luktob. Kusog-kusog man ano. Di pa na makatandog sa yahang yung gikusgon sa yahang source mga igala. Sama niya ng kininiang sa luktob spring mga igala. So, okay. So, kamusta na ang atong albor? Doon na nabay ning apply na to katong before sa
1: before tanke? Sa tanke yes daghan sir
0: daghan
1: natay mga applicants na
0: so atong klarohon nga katong mga interesado nga gusto magpataod nga malabyan sa tubo padong sa tanke pwede sila mag-apply sa Richley
1: before sa tanke padong ka o
0: gikan kita o sikatuna
1: so pwede
0: so lapas sa tanke padong sa Alborna. Ato na mo sa LGU Albor. Apply.
1: Apply. So, daghanta natin ang mga na-receive na mga application, Sir Alan. So, daghanta ang mga na-process. So, nantay top stand dito. Nanay na-connect dito. So, katong mga interesado, so, napoy uban lagi nga. Dito po ni-apply si LGU Albor. Na
0: LGU
1: Albor. Muna, atong iklaro na siya sa Pika Sibianan po og diri. Atong klarohon na katong last time po, atong i-announce nga. Ang inyong timalanan is ang tangke. So, if gikan mo si Katuna before mo sa tangke, ato apa na sa Richley pa na siya pala.
0: So na nalagay tapstan na
1: na tapstan sa okay. Before sa tangke naan na ta ang after sa tangke ato na mo sa LGU Albor so mora gyud na siya
0: pero bisan pag upay tapstan ang gikan sa tangke padong sa Albor sa LGU Albor nag-consume na gyapon ang
1: yes,
0: ang Albor
1: yes yes naka-bill na ta sa ilaha so kuan gyud kanang naana sila igo ra mo nila gi connect sa ilang
0: linya
1: oo current nga distribution line or distribution system so dito na nila gi interconnect ra nila so naana sila usage nagamit na nila ang tubig dito so mao nang kuan pod encourage mo ang tanan nga katong mga maganahan mangutana or inquire visit lang si LGU Albor o open ra man ang waterworks dito mo explain sa inyo ha.
0: So malagmit siguro nga og daghan kitang applicant sa LGU Albor posible siguro ana po siguro nila ibutangi og tapstan. No.
1: Mo po na ilang kwan siguro
0: pagtuos gra na oh.
1: Kuna ni mo apply butang ta tapstan.
0: Butang
1: so labing maayo gyud nga mo apply mo.
0: Apply daan.
1: Na. Mo pud na sa tuwa nga sistema usual ato ang top kuan ron sir top priority pipeline is si Ubuhan. Which is padum sa uptown.
0: Para sa uptown.
1: O natay 79 applicants adto. So 79 puros na sila mga decidido no. Kay
0: pero wa pa mo maka-schedule dito sa uptown o guan.
1: Ah for permitting na siya. Kuan na tag permit. So, mo na nga.
0: Di ba katong house to house ba?
1: Na, naka-schedule na nanong kay 79.
0: Okay.
1: Diha na ba to? Na day sila ini apply.
0: So, daghang gud interesado. Daghang gud interesado.
1: Wa pa ta kadto ni anha ni sila sa opisina. So, mo to nga gi pasapasa na nila sa silingan. So, mo to nga okay, automatic. Kung
0: so, mo hinungdan nga naka-decider ang management nga linyahan.
1: Mm, linyahan. O, linyahan na to. As long as daghan ang aplikante, tanawon man na to sa gidaghan nun po. So, kinsa itong daghag aplikante, mo to una na to, peplingan. So, ang tapuan na to ron is si Ubuhan.
0: Ubuhan.
1: So, si Ubuhan na to ang unahon ng peplingan. So, kato sa Uban, no, encourage itong Uban, kitong wala pa'y mga linya. So, apply mo. Even though wala pa'y linya, if, as long as interesado, gaya lang may bisag at least na amoy pila mo lima na po okay ra kayo maapil na nato sa priority pipeline kay dugangan man nato marketan okay, pa man nato
0: mayo. So wa da huma no ang ato putong gisgutan ng uptown karon na linyahan na tungod sa daghan ang aplikant so, daghan mo kung bay diha daghan mo pero magnay village diha no na sa subdivision ya
1: ini naog pa daw kuno aning gikan uptown padung tip-tip kuno ako no pay housing kuno diha pa kuno so mo ni usa sa tong gitan-aw napunta sa Fatima Cortez, naata sa Rosario. So, daghan-daghang mga nag-submit silang application. So, ito na siyang i-assess po. Gugasa ang pinaka-feasible
0: so,
1: na
0: to. So, good news na sa itong mga kaigsunan diya sa uptown area. Unya, kamusta na itong diri sa kuan? Katong sa co-op? Gikan diha sa Key Hotel? Naunsan, o, mura man ito na standby kay...
1: Diha na insurance lang ito kulang yun, sir.
0: Insurance lang?
1: Kulang. So, ako ang i-update ni, or pangutanan ni Sir Jesse, no? Kinsag yun, or kanang nag-start na ba na ito? Nag-start na ba sila sa resume? Pero murag, I think, kanang wapa, kay insurance na lang ito. Masi karon nga week. Gamay na lang yun ito, mo na lang. Pero katong mga na-playing na to is active na siya. Oh, so, kana lang na itong yuhuwat. So, i-update lang na ito. Auto pong i-coordinate si Sir Jesse, ana. I think siya man ata ang mo kaya sa sunod, depende. So, siya ang mo update, ana, mag-updating.
0: Sige. So, mayo, no? Good news sa itong mga... So, gawas sa kininiang Q-Hotel pa doon dito sa kanang co-op. Wa ba yung lain expansion sa Tagbilaran?
1: Sa Tagbilaran...
0: Gawas aning sa uptown?
1: Sa Tagbilaran, wala patay. Other anang Ubuhan. Ano atas
0: Talukto? Ubuhan. Talukto?
1: Yes. Nag-pipeline ta sa Talukto. Di atay interconnection. Gischedule last... natay, actually, natay schedule interconnection. Atong subayon to, sa tong date. At dun, actually, na-remind ko nga. Natay interconnection di ay. Money siya agad to ang gipipeline sa Talukto. So, natay expansion sa Talukto, sa Ubuhan, o ganin sa may... co-op katong lapit sa da sa daoo na didto so gipo ga post mi adto wait lang oi nagloading dara so nata interconnection gipost last gahapon with ato schedule is July 10 this Friday oo karong Friday pohon so ang interconnection nato is ani paghimuon sa Talukto to Ubuhan Road. Then, 5 p.m. until 12 midnight ang interruption na to. Affected areas along Pelias Street, Talukto, to Ubuhan Road, Padong, Kabisi. So, di adapita. So, di ang expansion po na to. Naputa expansion okay. Dira. Di adapita. So, aside ana, wala na tayo lain. Okay. Ato ang expansion ron is dapit sa, dahil sa Sikatuna. Si Mirror, so nagkamuha na tao by playing dito, sir. So, si Mirror itself is nag-apply siya for water connection ni Loktob, no? And then, natay, bagdakang balay na labian dito, and then, interesado po sila. So,
0: kung sa'y target nga, kung ano na, completion sa by playing?
1: Ato pa nang, ako pa nang ipangutana.
0: So, nag-start na lang yung by playing?
1: Yes, nag-start na to officially. So, nag-start na to ang contractor dito.
0: Taas-taas ba na?
1: Taas-taas, sad na ata sa mga kuan. 2.4
0: kilometers.
1: Oh, so taas-taas, jud po siya. Igo-igo po, ubay-ubay, jud po. So, nag-start na ta, din natin aplikante ito po mga...
0: So, pabor itong malabyan?
1: Yes, pabor itong nalabyan. Daghan itong mga aplikante, nga mga nalabyan. No? At natin mga 20 applicants dito.
0: Gawa sa katog yung...
1: Gawa sa mismong mirror.
0: Mismong mirror.
1: Yes.
0: Okay, very good. Sa Dawes, Panglao area na to, wa ba sila ay concern karon sa lamin na sa itong mga consumidor niya?
1: Wala lang po tayo major concern. Katong last time lang, katong nag-genset atong gamit sa intake. Katong medyo ning low pressure. plus timing pod nga nag-leak si Lubok. So, mo na nga, ning down good siya. But, karon wala naman po tayo reported nga major concern. Though, na yung mga mo reklamo nga low pressure, pero dili yun din nga. Press before nga, yamu-yamu yun. So far, okay ra ta.
0: Okay, mayo, mayo. And, so, unsa iba na to nga atong update. I-share sa atong mga kaigsunan.
1: And oo, naali po may additional nga i-share po regarding sa atong water truck, sir, no? So, available kung kinsa itong mga gusto.
0: Magpa-deliver.
1: Yes, magpa-deliver. So, pwede tayo mag-deliver. Tagbilaran, Dawis, Panglao, Loon, Luway. Pwede po taana. So,
0: asa man sila mag-contact?
1: Mag-contact sila sa Akoa directly. So, akong ihatag ako ang number.
0: Sige, mas mayo.
1: Akong company phone. So, akong ihatag 0908-509-4688. Akong Osbon 0908-509-4688. So, if gusto mo magpa-deliver, inquire questions regarding sa atong water truck, contact lang atong number sa nga akong
0: ihatag. So, ang presyo na, nagdipindi sa Layon?
1: Yes, dipindi sa Layon. So, ato ang presyo dili sa Tagbilaran lang, Dawis, and Baclayon is 4,500.80.
0: Pila ka cubic na? Sa
1: that is 16 cubic na, sir. Oo. So, pwede ta pa-deliver. Basi mo, kuhaan sila nga, gamay ra mo. Okay, naatay 4, naatay 8, tapos naatay 12, naatay 16.
0: Ah, daghan itong
1: balay? Yes, option. Nahatag option. Kaya may uban nga ilang kinahanglan is gamay ra.
0: Gamay ra.
1: So, pwede ta. Pero dili siya, dili ta mo by 1 kay ang atong compartment sa water truck is by 4 cubic man. So, upat
0: so, pwede po. Pwede sila inquire po sa Facebook page?
1: Yes, pwede po. Yes, pwede po. I-direct naman po na nila na ho. Anyway na po kay access. So, kung mga interesado, natin mga ongoing delivery karon sa Daudawis. Last time na ata sa Kambanak, Baclayon.
0: Pila tayo presyo? Ano? Dawis area?
1: Dawis area, 4,500.80.
0: Sa unsa nga cubic idakan?
1: 16 cubic na siya. 16 cubic,
0: 480?
1: Yes, 45.80.
0: Ah, 45.80.
1: Mm. So, ang kuana na,
0: Dawis area na.
1: Dawis area na siya, 16 cubic na siya. 16
0: cubic.
1: So, if ganahan ka o ka ng kuana rin mo hang need, gamay rin mo need, natay 4 cubic po.
0: So, Panglao area na, kanang 16 cubic?
1: Sa Panglao area is 5,500.80. So, nag-differ lang sila 1,000. Yeah, natay diri atong gi-post man sa Facebook ato ang tarifa. So, ibutang na to magpa-deliver kag 4 cubic sa Dawis na bayad ra kag 3375. So natay tagaan lang mo if imo inquire mo tagaan mo sa mismong tarifa. Then anyway, mas daga na may tay feedback na receive nga mas barato ta. Kay 16 cubic na magud siya. Oo, so uban is gagbay ra ang capacity.
0: So sa gihapon kini nga tubig nga deliver treated niya ang nang kuang gihapon ni.
1: Yes,
0: dili ni ingog raw nga tubig.
1: Dili. Treated na siya. Oo.
0: Niagi gihapon ni sa 7 stages mga igala. So dili mahal. Tratura, no? Tiyan bagay 16 cubic, no? Sa ka tangke o sa ka tanker na dako.
1: Sa ka tanker na siya.
0: So ang Tagbilaran pilay presyo?
1: Ang Tagbilaran nato is wait lang, ako tanawin ha. Sarato, dalam. Wait lang.
0: So, mas maayo mo, inquire mo, kay aron ma-schedule, no?
1: Yes, ma-schedule.
0: Daghan siguro ang
1: 4-5 rin, dahil 4-5 lang, Tagbilaran gihapon. Tagbilaran, Dawis, pang Dawis, Baclayon. Same sila great. Mas mayo mo inquire kay ang kuan na to kay medyo na abit na
0: naka-schedule. Yung
1: naka-schedule. So, naka-schedule. Ako na po to siyang isingit sa atong schedule. So, ato na pong i-schedule for next delivery. So, medyo maayos siya kay datay daghang kuan ron, daghang nag-inquire. So, kesa itong interesado, no, open ka ita mo message sa Facebook page or even sa katong number kung yata ganina.
0: Balikan ko na ito yung numero, be.
1: Atong number?
0: Utana.
1: Okay, atong number is 0908-509-4688.
0: Okay. So, ayok po nakuha ninyo to. Katong gusto magpa-deliver na og tubig sa Richly Water, doon ay 16 cubic. Doon na po, gusto mo 4 cubic, no? 4 cubic?
1: Yes, natay 4. Pinakagamay 4.
0: So, na itaripa, i-post na sa Facebook page sa Richly Water, mga igala, no? Tanawa lang ninyo, pailin-ilin na mo sa inyo ang gusto, ang gidaghanon nga i-deliver. Na po yung amount. Napoy presyo mga igala.
1: Napoy amount.
0: Napoy amount. Okay, wala tayo nakalimtan?
1: So far, tanawin ako sir.
0: So wala tayo nakaotay schedule nga kuan interruption gawas atong sa luktob matong gi
1: katong interconnection nga tong i-mention nila sa July 10 oh mora to. So far wala naman pud Sir Alan kadtora.
0: Okay, kini nangutana sa Sibilya siguro na og kanus akong schedule sa pagsubo sa bagong planta. Amo lang ipaybaw, no? Basta kay nahumana ang construction sa water treatment plant sa lungsod sa Sibilya, ang source niya na ang Bugwak Spring, no? So, paabot lang mo, ay naminam na ito mga kaigsunan diha. So, labi siguro ni ubang mga barangay.
1: Mm-mm.
0: So, balik ko na ito, kisa itong mga barangays nga dool na po sa Sibilya, o kahalungsod, so, pwede na mong mag-inquire sa LGU Sibilya, kung pangutan na mo dito kung sa'y mga pamaagi, no? Kaya ang Sibilya na may mauimuhandol, ane, sila na may magpadagan ane, kaya ang Richly Water, igor man sila mo supply by bar, no? Base sa ilang gilagdaan nga kasabutan mga higala. So, okay. So, wana gyud.
1: Okay, so far, kadto pa. Ato announcement for now.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kunya, ipaybaso, rugi hapon tong last na lang. Katong yes. Mga ti. Connection.
1: Yes, katong mga ti-connection, no? Atong di-discourage. Bawal din na siya, so di pwede. Ayaw ninyo iti, ayaw ninyo usa inyong linya. So, naamoy lain nga water provider, i-separate ng ang linya. Kung i-separate po si Richly, ayaw ninyo iti. Kay in the future, samutag na yung interruption, so mo backflow yun siya. So, recently lang natay na dawat na feedback po, no, nga nagmulagi daw parat ang tubig. So, of course, matingat ang hanong parat. So, pag-check na mo, confirm na sad, ganani nag-ti. So, again, repeatedly, balik-balik yun na mong iingon, ayaw yun ninyo iti inyong mga linya kay lagi.
0: Violation
1: na siya. Violation na siya by law and even by contract. So, ayaw na lang yun. And then, of course, i-appeal ako, remind po, katong mga wala pa naka-update sa ilang numbers, emails, and contact details, please verify or please update your contact details kay ang mga announcement or mga contact na to importante nga mga advisory is adun na to i-send dito, including yung bill.
0: Okay, so ato oras, alas 11:04, lapas taga 4 minutos, so manamili tamang pam.
1: Okay, so in behalf of Richly Water Inc., Loktob Water Inc., so kami nagapasalamat sa permi ninyong pagsuporta o pagpaminaw. And of course, permi may nagpahinumdum if ever na may concerns, na may mga pangutana, ayaw mo ka-hesitate o contact sa ato ang contact details.
0: Okay, sa nga sa atong partner rin, si Ma'am Pam Llanos, ang in-charge sa customer service, sa nga usab sa management, labi na sa atong presidente, may galang si Ralph Bakyalim. Kaninyong tanan, katawang bulano, nagang salamat o good morning, sano o sana.
2: Kini nga sibya usa ka ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: ang tubig mga pinangga, dili lang na para kay imnon lang, para ma-refresh ta, para nga ang atong kauhaw ma-okay. Ang tubig ikinahanglan yun na sa tong dugo, sa tong utok, sa tong kasing-kasing, mga kidney nato, mga tinain nato, mga muscle nato, ang atong panit o body temperature na ginahanglan tag-tubig ana. Sa ato pa, ang tubig dili lang para sa uhaw, ang tubig para sa sirkulasyon, ang tubig para sa filtration, yang makahinlo ang atong lawas sa tanang hugaw. Unya, pampabugnaw, dili ka ma-overheat, makatabang po ang tubig para di ay magaling pag-ayo ang atong gikaon. Unya, ang tubig po ikinahanglan na para makaunahuna tagtarong. So, ang tubig mga pinangga, dili lang na siya para sa patagbaw sa kauhaw, kundili ang tubig para makafunction ta pag-ayo ang tibuok nato nga lawas. Na ay mga stages ang ato ang tubig nga makabalo ta, naanata sa, nagsugod na ta pagka-dehydrate, nagsugod na ta pagkakulang sa tong tubig, dapat mabantayan na to na mga pinangga. So, number one ilhanan nga naanaka sa mild dehydration. Medyo baba na ang tubig sa imuhang lawas. Ang common signs yun is uhaw. Mauna nga, pag mupaabot pa ka, muinom og tubig, kanang giuhaw na ka, but pasabot, mild dehydrated ka na. Bisag wala giuhaw, labi na ni abot na kagduha ka oras, wa gihapon ka giuhaw, hala, mag-inom jugag tubig pinangga. Kita ni mo gani nga ang imong baba, nag-dry na, inom tubig. Ang imong ihi, dark yellow, ang imong ihi, medyo lubog nga pagka-yelo ang imong ihi. O niya, naglabad-labad na imong ulo, kapoy imong lawas. Sinumduman na to ha, pag dehydrated ay ta, pag labi na ang ato ang brain cells, ma-dehydrate na siya. Labi na kung nasabayan pag yun nga na ay electrolytes imbalance, yun, pwede mo hubag ang ato ang brain cells. Ang atong mga selula sa utok mo hubag, mauna hinungdan mo labad ang ato ang ulo. Panahon di ay nga muuga, mag-dry, ang ato ang mga ngabil, ang atong mga baba, nagpasabot nga imong lawas, nag-save na sa fuel, sa fluid. Ang imong ihi, paglubog-lubog na, lubog na gyud, ang imong lawas, nag-save. Ang imong kidney, nag-paningkamot nga makasave siya sa tubig kaysa iyahang i-release. Parihar na sa naakay gipabukalan. The more nga magkagamay, mag-evaporate, na water evaporation, nagagamay ang tubig tungod sa pagpabukal, sa kainit, magka-concentrated ang iyang kolor. The same gihapon, ang atong ihi, nganong lubog tungod kay, nagka-concentrate siya. Nagka-dehydrate ang imuhang tubig. Nagkaka-baba ang imuhang tubig. Mauna nga sa mga senior citizen, dili gyud basihan ang kauhaw. Labi na sa mga senior ang uban, labi na ay mga maintenance nga makapawala kaayos ilahang kauhaw bitaw. Kaya na mga maintenance nga makapawala sa kauhaw. Bisag busugos sila tungang adlaw, way inom-inom tubig. So, a better daily habit is to check atong ipangutana, kapila ba ko mag-ihi o sa ako ang pag-ihi, unsay kolor sa akong ihi. Unya, ikaduha, luya ba akong lawas, medyo lipong ba, dry ba akong panit, dry ba akong mga ngabil, o pantayanan dyan na. So, sa first sign nga medyo dehydrated ta, kulang tagtubig, medyo kapoy ang lawas, dry ang panit, siguro na ay panagsang lipong-lipong. Pero kung naanata sa stage 2, pinangga, medyo moderately dehydrated na ta. Medyo kulang-kulang na gidatong tubig. Ba, number one sign yun mga pinangga, nagapalpitate ka mga pinangga. Nagabuto-buto imong dughan, unya nagapkalipong ka. Unya ang imong ihi, medyo dili kay ka nagapangihi or kumangihi ka, gamay ra ang imong iihi. Unya kapoy ang lawas, dry skin, unya posible nga magka muscle cramps ta. Manghugot atong mga unod, labi na kung mga bikog-bikog na gani. Stage 2, moderate dehydration. Sa stage 2, dehydration mga pinangga. Ang atong lawas, grabe na yung trabaho. Bugat na kayo na yung trabaho. Tungod kay less ang fluid sa ato ang dugo, ang atong kasing-kasing, mao na nga magbuto-buto na. Hinumdumi ha, pag magbuto-buto ka, ang imong dughan, di ka hinginom tubig, posible stage 2 dehydration na ka. Nganong magbuto-buto imong dughan? Kay ang imong lawas na kinahanglan nga ang sirkulasyon sa dugo, magpabilin nga ma-maintain gyud ang kainsakto, epesyente o supesyente nga ang sirkulasyon sa dugo, makasupply pag-ayo dito sa imong utok o sa ubang mga organs. Mao na nga magpalpitate ta mga pinaga, magbuto-buto atong mga dughan. How about stage 3? Dehydration na. Kung naana ka sa stage 3 nga level nga kulang kag tubig, naana ka sa severe or dili kakumpiyansa ana nga pagkakulang sa tubig. Nga naman, diri na nga bahin nga di nimo masabtan ang usa ka tawo. Mura siyag nalibog siyang kaugalingon. Dali siya malipong, maluya, unya ginagmay-ihi, unya usahay, baba ang iyahang blood pressure. Unya kinisya, naana na siya sa level sa shock risk, taas ng risgo nga ma-shock ang usa ka tawo. Shock meaning mubaba pag-ayo ang sirkulasyon sa imong dugo nga muhatod ni siya nga dili kaayo ka supply imong lawas og oxygen og mga sustansya paingon sa mga vital organs nimo. Gitawag siya og hypovolemic, low volume, but pasabot walay supisente nga fluid ang imong dugo. Unya pwede po ni siyang matawag nga cardiogenic ang imuhang kasing-kasing, dili na gyud siya ka-pump sa healthy o normal o mag-failure na siya. Unya gitawag po ni siya distributive nga ang imuhang mga blood vessels, mga kaugatan abnormal. Unya gitawag po ni siya obstructive types. Mauning ang upat ka primary categories sa kanang gitawag circulatory shock mga pinangga. Kuyaw ni pinangga, pag stage 3 na ang imuhang level sa imuhang dehydration. Kaya pag mabutag stage 3, severe yan eh. Pwede ka mag-bleeding na dito, ilawom sa imuhang kaugatan. Pwede ma-failure ang imong kasing-kasing. Pwede usama ng distributive shock. Pwede na ta-open sa mga grabing infection, grabing mga allergy, nga like septic shock, anaphylactic shock. Pwede magkabarabara ang ato mga kaugatan tungod lang sa severe dehydration. Why inom-inom tubig? Pwede makabara di ay na siya sa ato ang mga kaugatan. So pag stage 3 ang severe na nakasa severe dehydration, but pasabot nga ang atong lawas na ana siya sa danger mode. Danger mode, kuyaw na. Sa lain pa nga pagkastorya, ang mild dehydration, naghonghong pa lang ang imong lawas, huy, inom ng tubig. Pag moderate dehydration, level 2 na gani ka, magpasidaan na, huy, warning na, kuyaw na imong lawas. Pag di gihapon maminang pasyente, na naka sa stage 3 nga level sa dehydration or severe dehydration na, musinggit na gyud na ang ato ang lawas. But pasabot nga, makita na nimo nga, confused ang pasyente. Di na nimo matarong og storya, di na po siya kaayo usahay, makailas ang kaugalingon, maglibog na po siya siyang kaugalingon. Niya, daw makuya pa na siya, gamay ng tubig, iihi, grabe ang kaluya na yun niya, labi na pag maabot nga, magsuka na siya, magkalibanga na siya, severe dehydration. O niya, ang iyang BP, baba kaayo. Mao na mga pinangga nga ang dehydration is silent stress. Gitawag ang dehydration, ang kakulag tubig o ang plus imbalance sa imuhang electrolytes or minerals. Gitawag na siya hilom nga stress. Hinumduman na ito mga pinangga pag stage 3, ang imuhang pagka-dehydration, kinahanglan emergency yun na pinangga. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Kaya't EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy! Happy.
0: Ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka. Nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas. O pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakita, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa saka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa atong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection o mutabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ngano man nga ang orange, papaya, watermelon makatabang nga dili ta ma-dehydrate. Hinumduman nato nga ang research nagsulti nga ang hydration nato kinahanglan makuha pud nato gikan sa ato ang pagkaon. Yes, dili lang sa tubig, dili lang sa fluid, mga liquid nga ato ang makuha nga mahimo tang hydrated. Bisan sa tong gikaon nga mga tag-as nga mga fluid or water content nga mga vegetables o mga prutas. According sa research, about 20% sa atong gikinahanglan nga tubig makuha nato sa atong pagkaon. Ang watermelon, mga pinangga, taas po na siya og potassium nga makatabang sa pagsuporta sa tuwang fluid balance og muscle balance nato. Ang orange, anapo ni siya'y insaktong tubig, vitamin C, natural nga sugar og mga minerales. Makatabang ni siya labi na sa mga luya bitaw kaayo na ako'y pasyente natabangan gikan nga gihubak, no? Pagkaon natog orange na ulian pinangga Nindot ang atong family padad-an atong tag-isa-isa ka orange sa ilang mga bag. Para panahon nga grabing kainit ang panahon, aksyog labad ang ulo, gikapoy ang lawas, kauntag orange. Ayaw lang tong di asukal kaayo nga orange. Yes, nani siya'y natural sugar o nindot ni siya madigest sa ato mga lawas. Dili siya refined nga sugar. Ang orange mga pinaga nagahatag ni siya o insakto po nga tubig. Apan, napon ni siya'y vitamin C support nga mo refresh ato ang mga baog sa toang lawas. Nakabalutang ang vitamin C mo support sa immune function. Ang natural sweetness makatabang ni siya sa atong energy. O ang medyo aslom-aslom gamay makapa, tabang ni nga mudaghan atong laway para nga dili mag-dry, mag-uga ang atong mga baba. Ang orange pod na po ni siya'y potassium nga makatabang sa fluid balance sa atong mga lawas. Sa mga tao nga naay acid reflux, o kung naakay simptomas sa ulcer, o sensitibo ba ang imong tiyan, ang pagkaon o daghang orange posible makairita o makasakit sa atuang tiyan. So, ang pag-observe sa atong gipangkaon ang pinaka-best gihapon nga habit. O sa may mga other pa nga prutas nga idugang nato panahon sa init o iga nga panahon, pagkaon tag kapayas pinangga tungod kay ang kapayas naapod siya daghan nga tubig, labi na tong, of course katong hinog nga kapayas, napod siya fiber, napod siya digestive support nga mga enzyme o uban pa nga mga sustansya. Especially sa mga tao nga medyo dehydrated o constipated, maglisod o bawas. O naapay mga other hydrating foods, mga pagkaon nga makatabang paghydrate nga mainsakto ang tubig fluid sa tong lawas. Of course, naadihang pipino, naadihang melon, naadihang pineapple, naadihang kamatis, naadihang lettuce, or mga gipabukalan nga mga gulay, mga dahon-dahon. Naadiha ang tubig sa butong. Pwede po ang grapes. Panahon init kaayo, magkaon-kaon ka grapes. Kung gidiabetic ka, gidiabetis ta, ayaw ka o grapes. Kung nakay diabetes, mukaon siya grapes, kaog gamay lang pero parisis siya o uban nga mga gulay nga makapababa sa imong sugar unsa man siya. Ang palaya, magpabukal bakag sibuyas dahon. Oh, inumon ni muna. Isabay ni mo nagkaon sa grapes para dili mutaas ang imuhang sugar. Combination ra pinangga ang solusyon. Combination ra. Kung naay negative, naay positive. Dili pwede negative lang. Dili pud pwede positive lang. Sama sa atong lawas na ay good bacteria, naapoy bad bacteria. Pero mas daghan dapat ang good bacteria. Usahay sa kadaghan atong gilikayan o kadaghan tagbawal, wa na pud tay gi puli kung si dapat kaunon magsakit gihapon ta. Tungod sa sobra na to ka, overthinking or extreme diet. Ang pagkaon o butong, basta wala lang gibutang agdaghang asukar, preskong butong, gikaonin mo yung unod anak pinangga, buko meat, yang buko meat. Nindot po na siya for hydration o kumpletong electrolytes. Dahon sa kamunggay, the best po na siya nga lagaonin mo, inumunin mo na buntagod to hapon pinangga. Ang pagka-hydrated or ang hydration, pwede na siya magikan, gikan sa tubig, herbal drinks, mga nilaga na to, mga sinabaw na to, gikan sa prutas o mga gulay. Pero ang pinaka-plain water, maugid ang pinaka-pundasyon sa to ang hydration.
7: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Nagin mo na siya, kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, Nutrisyon Ikaw.
9: Hoy! Nakainom na ba mo? Nagka-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito natos karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna tong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong

0: usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inig kagabi'i, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pag-ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na, og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy.
5: Magbilin tagasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The family that kneels together before God stands stronger before every storm. Ang matag pamilya nga nagaluhod at ubangan sa Dios, nagaluhod, nag-usa sa pagluhod at ubangan sa Dios. Mutindog na sila nga ligon at ubangan sa matag bagyo sa kinabuhi. Ang pag-ampo based sa psychology pinangga. Pag magdungan og ampo, nag-promote din siya og emotional security. Kanabitang buntag, gabi-i, sa di pa mo manglakaw ang kadausa, ang uban mga to sa eskwelahan, ang uban matug trabaho, ang uban before biyaan sa balay, magampo. Pag balik po sa di pa mga tulog pagagabi, magdungan pog ampo. Magpasalamat ba sa Ginoo? Magkanta ba para sa Ginoo? Then magampo. Magbasa bag gamay nga pulong sa Ginoo? Magspend bag at least 20 minutes to 30 minutes nga murag fellowship. Makapa promote daw ni siya og emotional security, hope and unity during life's challenges. Ang importante di ay nga panahon sa mga kalisod og dagkong o daghang ginapang atubang nato nga mga problema. Importante anay unity. Importante naay panaghiusa, naay paglaom og naay emotional security. But pasabot magtinambagay, magdinasigay ang matag pamilya. Kung naay pagdili sinabtanay, banag-asawa, o sa relasyon naay problema, ang pangitaon dapat naay sentro sa inyong relasyon. Kompas naay direksyon, naay gikahadlukan, naay gikatahaan, naay girespeto, mao ang Creator. Mao ang Kristo, dapat sa magtiayon naay Ginoo nga nagpataliwala. Ang Ecclesiastes chapter 4 verse 12, ang word of God, ang word for today, nag-ingon, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Ang isa pwede daw siya nga matumba, pero ang duha makadepensa. Medyo ligon pag duha magtinabangay kaysa isa mag-alas sa bugat. Pero kung ana ay tulo nga magtinabangay, ah, lisod siya bungkagon, lisod pilihon. Mauna nga kaminyoon nga nagaampo pagdungan, mutubo gid sila pagdungan. Mahimong ligon ang relasyon basta na ay nagpatunga nga muhatag og direksyon. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasyag kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan nato mga balatian. Dalaygo ng Diyos.
4: Basta healthy, happy!
6: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay.

0: Buhay Plus, Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL Makabuhay.
5: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape.
6: Samang makapuhay.
5: Huwag ang kape nga itong nun, ganong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo, giusa, giitos pag-ayo ang 17 ka mga herbal. O niya, gipalami. Mauna yung pinakadakong milagro. Giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ay pangutana. Tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga mahatag ang solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike, ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL Makabuhay.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Hala, ka-nice!
2: Wow, nice!
1: Ka-nice ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glute-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
2: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
1: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
2: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
3: At Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
2: Nice Skin, the Bohol Glute Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Hoy Marie! May ganun ang kamot nga oy sa itong cluster meeting ganina. Nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
5: Ay Marie, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
4: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayan.
5: Waman ko na ko mabantay eh. Nga adyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nung niya ko ba? Haso lakaayo.
4: Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Nga po hindi man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
5: Sagod eh Marie, usay butpasabot ni mo sa payment partners ba?
4: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
5: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
4: Ikaw, Marie, oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill, ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
5: Ah, naghaman na itaong kapilian, Marie. Hindi na kinahanglan mo at ito pa sa BWI office.
4: Nakapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Pwede na kinahanglan hanglan namo na sa ilang buhatan ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
5: Padya ka mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na ta mabayad.
4: Ito ta ko dai na. Tinuod na mari oy. Nindot kayo. Wa naman gani na nga akong gibuhat ron. Wa na sa ang pabor nga bangko og establisimento sa ako mga lakaw, adto ra po ko mabayad. Aron anay langan ba sa oras? Paminawa ra ko ning ilang programa sa radyo mari. Isige ba na ilang balik-balik? Kagihi mo na sa BWI aron paghatag udog ang serbisyo aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: Welcome to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering, the place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio restaurant serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang ganda.
1: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, baling malasa, oy.
8: Unsa ka, Brad?
7: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
8: Unsa man imong ATM card?
7: Banknet.
8: Ano problem sa PHCI withdraw?
7: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
8: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
7: Mao ba?
8: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
7: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
8: O, siya nya.
7: Alam masag ko diha, bi. Para mintin.
8: Gamintin kag numero?
7: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
8: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
9: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
10: And it's starting bisdak, ana.
11: Rexido Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
11: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
11: Rexido Forte!
10: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas ba na sa upat?
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oba!

0: Pakialam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, baling malasa, oy.
3: Unsa ka, brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Palamasag ko di habi. Para mintin.
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay Hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa Hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tahna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Clooney Gabarugias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat Matic, iBiogesic!
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding light.
6: Drink responsibly.
7: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa buhol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Ug muduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
6: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
7: Happy Fiesta! Kinanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ay kalimot sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang EXL Black Coffee, o ang all-in-one skincare oil produkto sa EXL Makabuhay, inyo karong mapalit sa inyong mga suking, butika o diresa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta o sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
3: Bisag

0: kinahanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
0: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swakto Pack
8: 45!
7: Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swakto Pack
8: 45!
7: Pang-direct na Swak, Joy Swakto Pack
8: Swak!
9: Sarti!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 11 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Mga ka-dearest friends at ang iuniya ang sumpay sa maong drama nga mupukaw sa inyong mga kasing-kasing. And stay tuned cause we've got your favorite 80s love songs nga sure ko nga makaparelax sa inyong mga gipangbati karon. And from Chini May Lintuan Acosta, good PM DJ J-An, shoutout po from Dampas Diri, Dapit Butika Alturas. Well, thank you so much, Ma'am Chini May Lintuan Acosta.

0: ang among kanon tungod sa akong bana nga puro ra inom, ang importante niya kaysa sa iyahang pamilya.
1: Ma, naghilak-lagi ka ana, ma. Alangan mo, good luck. Ang imong amahan, dili gita niya importante. Halos nagka-utang-utang na lang ko para lang pang pamasahin ninyo sa eskwelahan o bawon. Pero siya, mas gipili kid niya ang iyang mga bisyo.
2: Ma, dili nagkit ko ganahan ni Papa. Kay mas pinanggapan niya na iyang mga amigo kaysa nato, ma.
1: Nak, dili gid pwede nga, dili ko magtrabaho. Kay kahibalo na ka sa imong amahan. Lisag ka, ayaw gid. Wala siya pakialam sa atua.
0: Dear J.Ann, naay mga adlaw nga iyaha kong madapatan. Labi na akong mag-away mi tungod sa kwarta o sa iyahang mga bisyo nga dili gyud niya kayang undangan.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Bye.

0: Ay, naku mare. Ooperahan daw ako.
1: Ooperahan ka? Saan?
0: Sa Bato daw.
1: Ano?
0: Oo nga.
1: O eto, subukan mo.
0: Ano to?
1: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
0: Sige nga at masubukan.
2: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
3: No more talk of flatness.
1: Mare, mukhang masaya tayo ah.
0: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
1: Ano yung ginagawa mo?
0: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
1: Anong phantom? Phantom of the opera?
0: Hindi. Ito, hinahanda ko ang phantom mark ko.
2: MX3, the real fruitiesutical.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite.

0: Ang mga bisita, kadyot na!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Glite. Anytime, anywhere.
6: Drink Glite, live Glite, sounding Glite.
7: Drink responsibly.
8: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Katigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan. Bye!

0: pa.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kiss. Classic. Classic hit. Kiss.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa naman po tayo magpatuloy, kaya wag na po natin ito papatagalin na. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, so we have another texter, no? Doc Glenn, mataas daw po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung eGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney niyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches, no? Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney, improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito, no? From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, ashitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening, no? EXL Makabuhay black coffee naman once a day sa umaga at even sa hapon, no? Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain, ha? Uminom po ng at least kung kaya po, no? Depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsulta, no? Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium, baka kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your eGFR. Alright, we are running out of time. Napasarap naman po ang ating usapan ngayon, no? Sa mga gusto pang humabol o hindi man po natin naibasa ang inyong mga katanungan, no? Huwag kayong magalala kahit limitado po yung oras natin ngayon. Huwag po kayong magalala dahil lahat ng mga nagpaabot ng mga katanungan ay titiyakin po namin masasagot namin ang inyong kinakailangan ninyong gabay pagdating po sa inyong kalusugan. Pero bago po tayo magtatapos, no? Gusto ko pong mag-iwan po ng isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay kayamanan. Huwag po nating hintayin na bumigay po ang ating katawan bago po natin bigyan po ng tamang pangangalaga. Araw-araw may pagkakataon po tayong pumili sa mas malusog na pamumuhay. Piliin po nating alagaan po natin ang ating sarili. Ika nga, sabi sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, aking anak, pakinggan mo ang aking mga salita sapagkat ang mga ito ay buhay sa mga nakakahanap sa kanila at ang kagalingan sa buong katawan. Napakagandang paalala po mga kamakabuhay na ang tunay na kalusugan ay hindi lang nakikita sa physical na katawan kundi pati na rin sa buong pagkatao. Katawan, isipan at espiritu. Always remember, health is not value till sickness come. Huwag nating hintayin na dumating pa ang sakit bago tayo magpahalaga sa ating kalusugan. Maging proactive tayo sa pang-araw-araw. Kumain po ng tama, magpahinga po ng sapat, iwasan po ang stress, gumamit po ng mga natural na paraan para mapanatili po natin ang ating kalakasan sa ating katawan. Gaya po ng ating sinasabi sa araw-araw, investment sa ating wellness, no? Uminom po ng EXL Makabuhay products, magdasal at magtiwala na kaya nating baguhin ang ating health journey para sa mas mahaba, mas masaya at produktibong buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Tandaan, ang katawan ay regalo po ng Diyos, kaya alagaan po natin ito ng may pagmamahal at pananampalataya. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: It's time to celebrate because Alta Cita marks its 7th anniversary. And you're invited to be part of the excitement. From July 1 to 22, enjoy a month-long lineup of fun-filled activities for the whole family. Shop and join the Lucky 7 WinFest promo with a minimum single receipt purchase of 700 pesos or more. You'll get a digital scratch card for a chance to win instantly and automatically earn a raffle entry for exciting appliances and gadgets. Join the fun with Bingo sa Sabado, the Free Fall Gravity Race, Mobile Legends Tournament, Mini Pickleball Tournament, Beyblade X Tournament, Kitty Singing Star, and the Diorama Making Contest. Be part of the anniversary mass, unveil of the free medical clinic, and support the AMF Bayanihan Outreach Program featuring the Healthy Bites and Sips Culinary Showcase. Celebrate 7 wonderful years of shopping, fun, and community with Alta Cita. Visit us today and experience the excitement. Alta Cita's 7th anniversary. 7 years of serving you and many more to come. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-094 Series of 2026.
1: Pagunta na. Ganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagunta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhinata sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
0: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang naginusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasal ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus traditional herb.

0: kanang hugaw. Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

사람들 봐. 이 노아무 파쿵 땅아 따여 이루 미리 팔

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Pag na ganito'y problema sa itong panglawas, hinumduman yun na ito nga naay balaod ang lawas. Nga ang sakit resulta na siya sa paglapas sa balaod sa lawas. Natay walo ka mga balaod sa lawas, giila nga 8 laws of health. Walo ka mga balaod sa lawas. Nga na importante kay nato ni siyang matunaan tungod kay bisag unsa ang imong gibati, usa ni sa mga foundation or mga hinungdan nganong nagsakit ka. O kung makabalo ka ani, dili na magbalik-balik ang imong sakit. Ang number one nga balaod kanang gitawag N, ikaduha E, ikatulo W, ikaupat S, ikalima T, ikaunom A, ikapito R, ikawalo T. Gitawag ni sila New Start. Sabi ni saya pa, mag-utro or mag-usab. Mag-uhon nimo ang imuhang habit, usbo nimo ang imuhang makadaot ng mga kagana. Ang letter N, nutrition. Ang letter E, exercise. Ang W, water. Ang letter S, sunlight. Ang letter T, temperance. Ang letter A, air. Ang letter R, rest. Ang letter T, trust. Dirita sa nutrisyon. Nay mga strategy para ma-improve ang ato ang pagsabot sa mga elemento sa maayong panglawas. Ang number one diha is ang pagsabot sa mga basic nga nutrisyon. Ang maayong nutrisyon, mao siyang foundation sa ato ang maayong panglawas. Para nga mas ma-improve ang ato ang pagsabot niini, dapat naapot tay listahanan sa atong mga recipe o sa atong mga pagkaon na kay lami nga gulay nga imuhang natilawan niya ganahan ka sa pagkaluto. Imong hangyoon ang nagluto kung giunsa niya pagluto ang maong gulay, ilista nimo sa imong notebook para daghan kang mapilian listahanan sa mga pagkaon di ka maglisod unsa imong lutoon. For example, na kay notebook nga puno gyud na para sa pamahaw nga mga recipe. Menu na siya para sa mga pamahaw. Kaya ang pamahaw manggod pinangga, gidesign gyud na siya nga insakto gyud ang imong pagkaon tungod kay sa pamahaw o sa buntag na agyud diha ang kusog nga metabolism. Naa diha ang kusog nga galing tungod kay naa diha ang kusog na demand sa pagkaon o sa daghang pagkaon. Nga naman itaganahan mo kaon sa buntag tungod kay dili andam or prepared ang ilang tiyan nga mo kaon anang pamahaw. Pero naa na siya consequence nga kung pirminti na siya nga wala kay gana sa buntag, ang long-term effect ana pinanga, dali ka ma-depress o dali ka magkasakit later on. Ang hinungdan nga nung wala gana ikaon sa buntag, daghang mga factors. Number one, kulag tulog. Dugay na tulog, tag alas 12, alauna ka matulog. Mauna nga alas 7 sa buntag nga kaon, dili jud kahiyang ni ana. Dito na ka mubuylo sa alas 12 sa paniod to, labi na sa panggabi o panihapon. Ang resulta sa mga nagkaon, sa mga nagapabusog kaayo sa panihapon, labi na mukaon tag alas 7 sa gabi, ang uban alas 8, labi na in town sa mukaon pag yung daghang kanon o sudan alas 9 sa gabi mo niya, mapirmi bitaw, dili na na siya matunaw pag-ayo, dili na na siya makonvert nga mahimong maayong dugo o dili na na siya kayo maggamit sa imuhang lawas. Mas daghag toxin, mauna siya'y makapawala sa gana sa pagpamahaw.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength.
2: as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Kiss FM.
1: Your most wanted song is next.
0: Stay tuned.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay. Delicious.

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Mayol ko.
1: Nanawag lagi ko nin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol. Ay, naku, yung kay kausaban, nagpesting yun ako. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, naku. Sa kinaunahan yun, ikul pa, hindi ko maayo eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
2: Maayo niya ay ma, maayo ko niya ay na maulang imo nga sinati.
1: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidule po siya o gansiogram sunusiman na.
2: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una, herbal
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas maayo pa?
8: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw mo. Lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
11: Vitamin D complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
13: Without you, I'd be lost without you.
12: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.

0: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
3: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
4: Ay, salamat ka, Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati ka ron? Naalib yung hana ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
3: Ay, dako, yung kay kausaban. Nakpeteng yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakaw layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lang.
4: Mahayon ay ma. Maayon ko niya ay nga maulang imo nga sinati.
3: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
4: Aba o pa ma. Maayon ko ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Hi, Nak. Kumusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
1: Nanawag lagi ko nin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ibati ka ron? Daalib yung hanang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mo angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulbaan yun kumaayo. Uy, pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa yun akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka o galingon nga is mo lang. Maulagi nak, maugyun na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpa-schedule po siya og angiogram sunod si man na.
2: Aba o pa ba? Maayo kun ingon ana. Dangko kay tinabang nato pa. Nga naay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 Local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
5: You.
4: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
6: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero dagkap na po ko mag-give up. Morag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, the regular ko believe.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

Hello, kamakabuhay. Kumusta? And magkuyog na sabda, sud sa usa ka oras, daghang tagmakatunan sa tong tulumanon, sud sa usa ka tak na alamang. And siyempre, labaw sa tanan manambagta sa atong programa, imong programa nga tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naanihang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Labi na kun duna ni Balandian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day ka makabuhay. Kumusta? Init ba di asa mong nahimutangan karon? Nag-uwan ba? Nagdagom, landong, alingiing, unsa man na diha ang inyong klema? Blessing gihapon na. Ayo lang sige reklamo. Kuhaon gadi na, wa na nay imo. Ang tanang butang apil nago na mga negatibo, blessing gihapon na. Usayang negatibo nagdisguise lang na as negatibo. Pero og mapagsubang sa adlaw, ay blessing pala. Tapos ang sarap namnamin. Yung blessing, yung success na dumaan sa paghihirap, sa butas ng karayom, kumbaga sabi nila. Diba? Ganon. Laban lang ta, bisag watay kontra. Padayon ta sa unahan ha, kamakabuhay. Again, ang saman ng oras na simong nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas. Kanagihapon na nga tong iampo kanon ay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Batod, and syempre, katulad ng ating nakagawian, magkuyog na usap kita sol sa kaoras, uban sa atong toyo og tumong good health karon, ug mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre, kamakabuhay dagantag mga hisgutanan karon, sama na sa atong naandan sa milabay nga mga adlaw, sa milabay nga mga episode sa atong tulumanon. Lain-lain nagkadaiya, murag paminsar ni mo parehara, pero dili, mga dungag-dungag nga mga informations. Ang ato ang hisgutan sa matag moment, sa matag programa nato ang imong mabati. Dili mausik ang imong panahon. Kamakabuhay, daghang kag mapupo nga mga pagtulunan, especially sa kaagi sa matag usa ka sender nga dinilang misalig sa atong programa. Nang bonggang-bongga. And syempre, mga hisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay, laing episode na usab sa ato ang tulumanon. Di natong i-feature ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Delo. Today, maong ika-walo. Oo. Chapter 8 na sa iyahang revelasyon ng bonggang-bongga. Liliyo na kuha ko chapter 8. Bagay kayo sabi, ano kay masayop ko. Oo, chapter 8 tuod. Di aw mo na. Charos. Ipadayon na nato ang pagbasag pag-drama karon. Di nilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Lady Batod, inihayag ni Yuri sa harap ng mga taong dumalo sa house blessing ang sorpresa para sa akin. Inirigalo niya nga sa akin ang bahay at lupa sa ngalan umano ng pag-ibig at pagmamahal niya sa akin. Naroon si Monette na mga panahon na yon, kaya't ang reaksyon niya ang una kong nakita matapos akong mamangha sa announcement ni Yuri.

kiribatod halos buong mundo na yata ay tutol sa relasyon naming dalawa ni Yuri at halos silang lahat ay ayaw at galit sa kanya. Pero mas lalong nagkakapitak sa puso ko si Yuri dahil sa ginagawa nila noon. Maigi na lamang Lady Batod at hindi gaanong kakitid ang utak ni Yuri at kaya niyang baliwalain ang lahat. Pero alam kong nasasaktan siya, base na rin sa mga reaksyon niya dahil paminsan-minsan noon ay lumalaban siya.

0: pasensya ka na kung usahay makatubag ko nilang tanandelo. Tao lang ko, makamong maskitan. Huwag dilisab ako ang matang sa tao nga muduko lamang ug dawaton ang pag-insulto sa uban din ako. Musukol ko kung gikinahanglan.
1: Nagkasabot ko, Yuri. Huwag ako ang angin mangayo og dispensa nimo. Sa ilang kabalhibuon og dila.
0: Okay lang.
1: Tuodi ay, usbon ko ang pagpasalamat nimo sa pagregalo mo na ako sa bayog, Yuta.
0: Mahal ti ka, Delo. Og kalipay ko usab ang kalipay mo.
1: Salamat, Yuri.
0: I love you, Delo.
1: Yes. Naibaw ko, Yuri. Naibaw ko.

0: Dili na makaani si mama mo nitini sa bahay nato nga bag-o pa dilo.
1: Juno anak.
0: Pero okay raman kay ako man mo adto sa ilang bahay dito ni Lolo Jorge. Tuwa man siya dito permi.
1: Mao ka na Juno.
0: Padilo, buutan kayo si Mama Yurisa. Girigaluhan kay gini og house and lot. Kunya, di pa eskwela pa gyud kuniya. Buutan kay siya. Hug siya sa langit para nato pa.
1: Oh Juno anak. Tinuod ka na.
0: Padilo, ayaw siya pasakiti ha. Ilam, permi si Mama Yuri, ha?
1: Ha?
2: Kadang nagihangyo ang bata, bitaw nga kalabinag anak ni mo, no? Nga kanang lisod tumanon, pero lisod pong pakihason. Maglisod kag-explain sa imong bahin kay pwede nga di pa ka masabtan sa bata or basig muhilak ang bata, masakitan ang bata sa kalingod sa imong nahuna, no? Minana ba? Lisod po ba'y anang nana ka sa imong edad? Unya, masayop kag pili sa angay ni mong pilion. Unya, katong sayop, pwede nga dapigan sa uban, pwede po nga kanang angklahan o kilay. Ana, no? Diyos ko. Anyway, kamakaboy, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Delo ang atanabati. Unya, human sa pipila ka mga painomdom sa itong pagbalik, ipadayan na itong pagbasag pagdrama, kay napa ikatulog at tapos ang tipakanga parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Kanang tanan mahitabo lamang dinig yapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay.
2: Sama na sa gisulti ni Ate Ann. Di ba ka makabuhay hataw lamang sa kinabuhi pa sa kauban nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. You can never go wrong. Siyempre, dagan kay ingredients nga giusa sa atong kapsula. Giusa sa atong kapsula na paakan ako kung dila. Time pa kadili lang. Gilibak ko. Number B. 3, ABC, C, Carmela. Anyway, bitaw, kidding aside, kamakabuhay, Diyos ko, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong dietary supplement, nga kay ingredients nga giusa ana mo nang digagyod. Magmahay, kamakabuhay sa imong pagtuman ni ana everyday. Usa sa mga ingredients nga naadya sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang vitamin C. Nga nang importante man kamakabuhay ang vitamin C sa atong lawas. Ang vitamin C manggod o sana sa labing importante nga vitamins nga dili maproduce sa atong lawas. Ug
7: kanang vitamin C, daghan kaayo benepisyo nga atong makuha gikan di para sa atong kalawasan. Ang vitamin C usa ka water soluble. Unya ato anang makuha sa prutas, sa mga gulay, apilan di ang mga nailhan na nga mga orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli, spinach, main ana. Unya ang ginarekomenda every day nga atong i-take ang vitamin C ka makabuhay 75 mg or milligrams. Para sa mga babae, nya 90 mg naman para sa mga kalalakinan. Unya ang vitamin C nako makapabaubos, makapatibhang. Oo, makapababa sa peligro nga ikaw makabato ng chronic disease. Kung ang importante kay sa imong lawas nga naa kay vitamin C ka makabuhay. Ang vitamin C usa ka powerful nga antioxidant nga makapalig-on, makapakusog, makapabaskog sa ato ang kapitang natural defenses ato ang lawas mismo para batukan ng mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya. Gamit kayo ang vitamin C ka makabuhay para sa atong kalawasan. Ang antioxidants mao na mga molecules nga nagapaboost sa atong immune system. Posbo na sad nako ang immune system mao na atong sundalo sa lawas at mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili angay mutapon sa atong lawas. Ginaprotektahan ka makabuhay sa vitamin C ang ato ang cells gikan sa mga diligid maayo nga mga molecules nga ginatawag nato og free radicals. Ang vitamin C sa laing bahin ka makabuhay makatabang pud na para ma-manage nato ang blood pressure na kay high blood tas imong BP ma-manage sa vitamin C ang imong BP ka makabuhay. Kay giniingon nga ang vitamin C makapaubos gyud na sa blood pressure sa usa ka tawo sa pareho nga healthy adults. Og, apil na usab diha ang kanang dunay mga taas nga level sa ilahang dugo. Ang vitamin C mahimo usab nga makapaubos sa tsansa nga makabaton ka og disease or sakit sa kasing-kasing. Ang pag-take ka makabuhay sa vitamin C makapaubos usab sa chance nga ikaw makabaton og sakit sa kasing-kasing. Ang pag-inom usab og mga supplements ingon man mga pagkaon nga kanang dato or bongga kaay sa vitamin C makapaubos na sa risgo nga ikaw makabaton og heart disease. Apil na usab diha ang taas ni mga blood levels sa bad cholesterol and triglycerides. So bongga ang vitamin C. Nga ano ato man ang itagi-tagi nga ang mismong vitamin C usa man lang sa daghang mga ingredients nga kundiin ang matag ingredients makakuha tag mga benepisyo nga kayuhan para sa atong lawas. Kung kanang tanan, apil na ang vitamin C. Naadya sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Imuon na natong partner everyday sa pagtumar sa makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
8: Hilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Nagang salamat sa pagpaminaw, kanunay kamakabuhay. Coffee is life ba ang imuhang peg? Dili ka mabuhi kung sa sakado di kakain mo kape? Ang uban ganidi or mas daghan pang ako na ilhan o naibawaan. Kaduha nga to sa katulo, magkapi sa sakaadlaw, Diyos ko. Pwede na ginunta nagkausara. Sa atong coffee, pwede na nga kausara. Ang kanang kausan ni mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1, daghan lang mahitabo nga nindot ana sa mong kalawasan ka makabuhay. It's because 17 ka ingredients na sa ato ang coffee mix sa atong kape. Oo, nga makaayo sa atong panlawas. Kung baskog ka pa, dili ka kinalamatakbuyan o bisan-unsa nga mga balatian. Kung na kay balatian, tabangan ka pa pinaagi sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 aron inanay nga mawagtang ug mawaya mismo sa imong sistema, sa imong lawas, ang kun-unsa man ang mga balatian nga imong gimulo everyday. Kay nga no, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang mangosteen pulp. Oo. Mangustin, daghan kay benepisyo nga ikahatag o kaayuhan sa tong lawas, especially kung ikaw diha adunay anxiety or depression. Pakalmahon sa mangosteen ang anxiety nimo o ang imong pagka-depressed ka makabuhay. May mga pipila ka mga Zantones kaya nga makakita nato sa mangosteen mismo, pwede nga makapakalma na sa anxiety o sa depression. Matod pa sa mga animal studies. So sa kapagtuon sa mga kanang ilaga bitaw, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta na sa pag-ubos sa kanabitaw ang pagka-hassle o dili pagka-komportable o ganang depression mismo o ang mga epekto ana dunay connection sa pag-ubos sa oxidative stress sa utok. And mahimo usab nga makatabang sa pag-ubos sa atong timbang ang mangosteen. Ang mangosteen bongga kana sa fiber og makapaubos sa calories, or rather ubos sa calories ang mangosteen. Nga pareho pud na nga characteristics na pwede nga makatabang sa pag-ubos sa atong timbang, sa atong weight. Ang fiber magud motabang na ka makabuhay sa pagpahinay sa imong ganas pagkaon. Oo, dili bitaw ka kana morgana ka permigo mo rago nay ugma. Mo nang dako kay kag malamoy mo dako sad gyapon kag mubugat ka mo ubis na ino nang tudsangton, no? Anyway, naghatag pud na og kabusugan nimo ang mangosteen.

0: extract mo resulta kana or mi resulta sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attacks. Mangustin pa lang na ha ka makabuhay. Di ba bonggang bongga? Unya ang mangustin kay usa lang na sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So asa ka pa? Kung sa pabangamatang sa kape ang imong imnon, ari na ta, switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon core? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Oo, para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay, niya ng sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa Chapter 8 sa Revelasyon ni Delo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Lady Bathurd, kakampi ni Yuri sina Lolo Tinoy at ang aking anak na si Juno mismo. Sa panig ko naman, Lady Bathurd, gusto ko siya hindi lamang binubuhay niya kami noon, kundi mabuti siyang tao at special siya para sa akin. Pero ang pag-ibig at pagmamahal na maisusukli ko ay nasa puso ko na. Hindi lamang talaga ako sanay maipahiwatig yon sa isang katulad niya. At alam kong naunawaan naman niya ako sa lagay na yon. Happy kaayo akong pamilya para na itong duwadelo. Nakauyon sab sila nga ni Anata Puyo sa bagong bay. Matod gani nila, dili na kuno kita masayon-sayon sa pagsamok sa mga supak sa itong relasyon.
1: Naibaw ko, Yuri.
0: Pero, wag ko ikaw didiha nga makikita kang Munet o si Juno sab, okay lang na ako nga magmanding sila.
1: Salamat, Yuri. May mga higayon nga kinala magkita o magkasulti kami si Munet. Isip mga giniganan sa mong anak.
0: Nakasabot kayo ko, Delo. Ayaw na una ang magselos ko. Magselos man lang ko ba kung paundayunan mo siya sa iyang pagpangundat di animo?
1: Yuri.
0: Hangtod ba ka nun? May pagbati ka pa? Para kang Munet? Gusto ko masayod sa tinuod. Aron mahibaw ko asa kong dapit ang lugar sa kinabuhi mo.
1: Kuan?
0: Mahal pa ba gihapon ni mo si Munet? Hangtod ka ron.
1: Oh. Dili ingon ni anak ka sayon nga malaksi sa kasing-kasing ko ang tanan, Yuri. Pero dili na sama sa una. O garon mismo, wala ko mangandoy pa nga magkabalik kaming duha.
0: Delo. Maisulti ko nimo. Isip akong bana. Dayag lang nga mahibaw ka ini, Delo.
1: Unsa ka na, Munet?
0: May boyfriend ako.
1: Oh.
0: Dili matigli maayo nga ikaw lang ang malipayon, dili ba? Mao nga, gidawat ko ang lalaking nangulitaw na ako.

0: Gilauman ko na nga dili ka mahimong kabakantihan mo net.
1: Oh. Pero...
0: Pero unsa?
1: Gusto ko closure na itong duha, Delo.
0: Ha? Oh, unsa? Monet, unsa ba ka nagibuhat mo? Nganong naghubo ka?
1: Sa katapusang higayon, ang kunang akong lawas, Delo.
0: Oh.
1: Maokin ang katapusan. Isip pagsira sa atong relasyon.

Baton, kahit na papaano ay may damdamin pa rin naman ako sa aking asawang si Monette kahit na naghiwalay na kami. Nang mga sandaling yun, pinagbigyan ko siyang may mangyaring sexual sa aming dalawa. Ang mali ko lamang, wala kasi si Yuri sa bahay noon at doon kami sa bahay niya na iniregalo sa akin nangyari si Monette. Ewan kong biro din ng tadhana yon dahil biglang dumating si Yuri at nakita niya kami si Monette na parehong hubot-hubad at katatapos lamang namin noon na pagsaluhan ang ligaya sa ibabaw ng kama namin ni Yuri.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Andrew, you have it, kamakabuhay yung nabati ang kinatibukan sa chapter 8 sa revelasyon ni Delo. Pero wa pa mi end dito ang yang story. Ibig sabihin, katulad na ating nakagawian, sa masunod nga episode sa atong tulumanon, sundan niya pa na tupaminaon ang sumpay sa iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila ka mga painom na mamalik na sabda, kay atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga chapter 8 sa iyang kasaysayan. Okay? It's a date gihapon. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Dr. Lemuel Espedal, Lutris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Demo ni siya ang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Thank you sa lahat.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Gustoy mo na bati ka makabuhay. Di pa uwahi ang tanan. Kung nakibalatian ka ron ngayong gimulo. Pila na ka adlaw, pila na ka simana, buwan, or miabot na siguro nagpila ka tuig. Ayog pasagdi, mentras makaya pa. Dangup na, sandig na, og salig sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Imong tumaron everyday, isipin mo ang dietary supplement, di ka magmahay. Musalig ka lang, everyday gitsab na. Padili mo na pwedeng overnight o mamaayo na dayong ka. And syempre kadungan anang pagtumani mo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang disiplina usab si mong kaugalingon ka ng mga angeng likayan, ng mga pagkaon or mga ilim nun, ng makapa-trigger, makapa-tukar sa imuang balatian, likayan na sa. Kaya di man kinala nga magdako ang itong ubang, muingon nga, ay nag-inuman ko, okay na nang mag-bisyo ko. Ay di pwede. Sabi sa pag, imuha ni ikaligo, wagi mahitabong nindot ni mo, kundi ka makabang budisiplina sa mga kaugalingon. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, dako kay katabang sa atong mga kaugalingon, especially kung doon natin mga balatian. Kay usa sa mga ingredients gagiusa lamang diya sa atong kapsula ka makabuhay, mo ang neem. Ang dahon sa neem, nga imuhang dukdukon, mahimo usad na nga pantapal sa parte sa imong lawas nga apektado sa sprain or kanang pagkapilay ba. Aron nga makukuhaan, matibhangan ang pagsakit. Kanasang na yung mga bitok, excuse me sa mga nangaon, bitok sa tiyan. Dapat imnunsab ang kanagila, ga nga, panit. Sa kahoy, sa neem, para mamatay ang mga bitok or bulate sa Tagalog, diya sa imong tiyan. Unya na pa yung mga nagkadaiyang mga parte sa neem tree sa makabuhay nga pwede kayong akuhaan na tuog dagang mga matang sa chemical ingon man sustansya nga pwede kayong makahatagsab na tuog nindot ng mga benepisyo sa atong health. Kanang liso, nakuhaan na to na og oil nga kung tawag na to na neem oil. Ang panit sa kahoy, ang dahon mismo pud ana, kakuhaan sab nato mismo og oil. And tannin, ganern. Ang mga liso, dunay alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, inulin, tannin, steroid, terpenoid, and flavonoid. Bisan asa nga parte ana nga tanom o kakahoy kamakabuhay, ginagamit na isip tambal. Unsa ba sa paggamit? Ang kinatibuk-an ana nga tanom sa neem kagamit na sa pagtambal, dahon. Ang mga dahon mahimo nga imong dukdukon, itapal nimo sa bisan asa nga matang sa kondisyon, pasir sa skin. Pwede usab ka ng imong ilaga, imno nimo nga murag tsaa. Ang ugat. Ang ugat ana nga matang sa tanom, komo na kaayo nga ginalaga pod unya syempre ginainom. Ang bunga anang neem, pwede usab nga kanon para sa pipila ka mga kondisyones. Ang skin o ang panit mismo sa kahoy, kasagaran na usab ka na nga ginalaga gihapon ang panit sa kahoy para atuang kapahimuslan sa pagpanambal. Ang neem, gagang kay ikahatag nga kaayuhan sa tumpang lawas o ang neem kamakabuhay usa lamang sa daghan nga ingredients nga giusa, 17 kabuok nga giusa sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday ang atuang kapsula, isip atuang dietary supplement.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sa makabuhay!
0: Paborito na sa kadaghanan karon ang atuang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Magpauhay ka pa ba? Nga kumiinom ka ani, di mo tukaray mo pagka-acidic, dili ka magpalpite, dili mag-acid reflux, dili maglaban ang oo, di mo tukaray uban pa mga balatian, okay ra kay safe kay ka. Unya, imbis nga nakibalatian nga madungag diha kanang imong mismong balatian or sakit karon, tabangan ka paana ka makabuhay nga wag tango na sa imong sistema. Pinagi sa pag-inom nimo everyday sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, 17 ka mga ingredients na adya sa tong kape ka makabuhay o matag usak ka ingredient na inindot o benepisyo nga ikahatag sa ato ang health. Usa na diha ang spirulina. Ang spirulina kamakabuhay tambal na sa allergy. Matod pa sa research, ang spirulina mahimo nga makatabang sa pagtambal sa allergic rhinitis. Ang pagkonsumo sa spirulina, nagatabang na aron matibhangan ang mga simptomas sama sa discharge sa ilong, sa pagpanghatsing, paghuot sa paginhawa o pagpangatol mismo. Gawas ana ang spirulina usab, makapaubos sa blood cholesterol. Level ha, ang spirulina ginatibhangan ang level sa dugo sa kolesterol kanang sa natural nga pamaagi makapaboost pag yun na aron sa pagsupsup ito sa mga importante nga mga minerals pag absorb inana. Diba ang pagkonsumo sa pipila ka mga gramo sa spirulina spirulina everyday ka makabuhay nga mamahimo usab nga matibhangan ang LDL or bad cholesterol og mas maokay pa ang imuhang cholesterol ratio. Kanang pag-normalize sa cholesterol, may tabo lang na sa kanang bitawang dako kaayo nga posibilidad pinaagi sa atuang paggamit o pag-inom, pag-intake sa spirulina. Unyang spirulina maayo usab sa mga diabetison. So sa kapagtuon ka makabuhay, asing ipagpanuki-duki gyud gikuha agin sa spirulina isip usa ka pag-diet, madungagan di ay. Oo, para sa 12 kasimana ang resulta sa usa ka importante og mahinungdanon kay nga pag-ubos sa kada bitawng taba nimo or tambok sa imuhang dugo ang level ana kana nga particular nga scenario ka makabuhay nako nako kay nang tabang di ba para sa mga diabetison aron mo ubos ang paghubag og nya makatabang pud na aron matibhangan ang presyon sa dugo ingon man sa cholesterol. Ug ang katapusan, ang spirulina, aba, surprise ka makabuhay, makaayo usab sa sexual urge. Sa imong gana, sa imong love making ninyo ni Mr. or ni Mrs. Ang level nga naa diya sa protina, nga naa sa spirulina, hasano sa pang pagbaton o nauguban pang mga vitamins, minerals o enzymes, ginahimo ka na nga kanabitong mas importante o kanabitong sa Tagalog pa kapaki-pakinabang para mas mo-okay pa ang kahimsog sa sexual nga aspeto ni Mr. o ni Mrs. Ikinahanglan nato, di ba, ang spirulina sa ato ang lawas. O ang spirulina, kamakabuhay, usa sa mga 17 ka ingredients nga giusa o gisago lamang diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa pabanga kape ay mong imnon, kanang 3-in-1 mo, kanang 5-in-1 ni mo, ipadapli na gagasto-gasto karaan na huwag kay makuang nindot. Switch ka na sa mapasakadaghanan karon, apil na sa panon na nagainom everyday sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady.

The new Kiss FM 102.3 is 5:32 in the morning, Marka Kiss. It's a beautiful, yes, it's a beautiful Tuesday morning. Happy Tuesday morning sa tara mga ka-Kiss na diri ha. And gato mga naka-tune in sa Kiss FM na diri ha. Good morning, yung tanan, may pagpaminaw diri ha. Sa ato mga pinalagang listeners worldwide nga naka-tune in. And also good morning sa ato mga ka-Kiss. Diha sa yes, sa tanang mga naminaw na to karon diha sa Kogon Terminal, Kogon Public Market, and also diha sa the Integrated Bus Terminal ato mga kakis na to diha nga naminaw karon mga orasa. Good morning yun tanan, and also sa tanang mga listeners po nato nga naminaw karon diha sa Causeway Market diha sa Tutulan Isdaan sa tanang mga kakis na to diha nga naminaw pud karon sa Daon Central Market, Daon Integrated Bus Terminal. Sa tanan-tanan nga mga listeners karong mga orasa, Just Decor Building. Yes, sa tanang mga sayo kay nang mata diha naglatad sila mga paninda. And ato mga estudyante, ato mga teachers, ato mga workers diha. Good morning niyon tanan, maayong pagpaminaw. Yes, sa tanang mga nagluto karong mga orasa, nagandam sila mga pamahaw diha. Yes, and kauntag mga healthy food, and layo tas para layo tas mga sakit, and take vitamins every day, exercise mo'y pinakanindot mga kakis. Here's something from VST and the company. Later on ang atong Kiss FM weather update, and also ang atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay, atong health hour 5:34 in the morning. Kiss Pandisal.

0: The new Kiss FM 102.3. Atong i-check karon mga ka-Kiss atong Kiss FM weather update today. O kumusta na atong panahon karon? Medyo dagom atong palibot karon. And atong i-check karon adlaw mga ka-Kiss ang atong Kiss FM weather update gikan ni Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa mga ka-Kiss.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon natong gi-monitor or gibantayan kining moong bagyo nga usa ka super typhoon nga dunay international name nga si Bobby nga naa sa east of Central Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby gibanabana kini basis nang available ng mga data. Ana kani mahimutang sa 2010 km east of Central Luzon. O anakin sa coordinate nga 15.9 degrees north, 140.9 degrees east. O nga anakin sa gawa sa far or outside Philippine Area of Responsibility. Samtang nagdalas kini sa hangin, nga doon nagigikuskun nga mukabat nga ito na sa 195 km matagtagda doon sa sentro. O nga doon na kinigastinis o mga paghurus sa hangin nga mukabat nga ito na sa 240 km matagtagda. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, amihan kasagpan, or west-northwestward, nga doon na gikuskun sa pag-irog 30 km matagtak na. Samtang base usab sa track forecast sa among bagyo, karong alas 8 sa buntag, ana kini sa 1,090 km east of Central Luzon. Unya sa alas 8 sa gabi, ana kini sa 1,590 km east of Central Luzon. Samtang ugma sa alas 8 sa kabuntagon, ana kini sa 1290 km east of Central Luzon or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 8 sa gabi, ana kini sa 1065 km east of Northern Luzon. Base usab sa general outlook and the forecast period for a forecast period, kining mao nga super typhoon nga si Bobby, it is forecast kini nga mag-move generally west northwestward and will enter the Philippine Area of Responsibility between this night or karong gabi or ugma sa sayo sa buntag Miyerkules. Then once nga makasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, pagangadlan na siya og at kuan a super typhoon nga Inday. Then kining mo nga super typhoon nga naa sa gawas sa FAR, expected kini for land hazard despite nga low chance ang iyang landfall scenario any part of Luzon or any part sa atong nasod. Considering ang iyang intensity o ang iyang extent of strong wind from the center of Typhoon Bobby, kay hinod mo paldodoo mani sa either sa XM Northern Luzon, posible nga maka-resta o signal dito ng mga dapita sa eastern portion sa northern eastern portion of Northern Luzon or diha sa may Northern Luzon and yes as karong gabi or ugma sa buntag. Then the highest wind signal may be hosted during the fastest of is likely signal number 2 or number 3. Gumikan ining maong bagyo, gi-enhance niya kining gitawang tog southeast monsoon habagat. Kining mong habagat is posibleng makaapekto kini sa labi na sa upang bahay sa nasod o gingon masab din ni sa Kabisayan o lakip na masab din ni sa atong probinsya sa Bohol. Starting karong gabi or ugma, doon na natay pagsugod sa gitawang na itong hangin nga habagat. Then for marine hazard, expected na itong doon ay mga gill warning associated with rough to bear up sea condition will issue starting Wednesday. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahuna, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag nato og easterlies o hangin nga kasilangan mao kini nakaapekto sa silangang bahin sa northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang sa mga peninsula BERMM, Lanao del Norte ug Sultan Kudarat, kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan unay katag nga pag-ulan mga pagpukakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. samtang ang Cagayan Valley o lakip na sa ang Aurora, kining mga lugraha usab, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ang meragumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit, mga pagulan, mga pagpupakilat, gumikan sa Easterlies. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa nasod o gingon mo sa binhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmiyan sa Tagbilaran, karon na lang makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ang meragumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay, o nga ito na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa aming silangan, o pahingon na ito sa aming kasagpan, nga may mupuslabi sa eastern section sa Central Luzon, o lakip na usap sa Southern Luzon, o ingon man usap sa Kabisayan. O lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan na inyong mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang subang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan usab sa bagtang kasagpan o ngato na sa kasagpan nga may mapaslabi sa Mindanao o samtang laeng nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa bagtang kasagpan o ngato na sa minang kasagpan nga may mapaslabi sa bang bahin sa nato sa nasod o samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.27 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: That's right, give it a check. We got 5:51 in the morning. Mga kakis, mga tayo itong latest weather update today. Gikan sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Hi day to Ma'am Nita Salamanca. Good morning, Kiss Pandisal watching from Lindaville Base 1. Yes, there. And maulan nun nga kabuntagon. Murag dagom-dagom na ang ubang lugar sa gauwan na. Ang pinganunay ha, ay kalimot pagdala sa inyong parangga sa ulan diha, mga kakis. We'll be right back. And hi day to Bro Midwin Inting diya sa SPC Dampas sa tanang mga Inting family. Sa iyang wife po diha. Yes, good morning yun tanan. 5:51 in the morning. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandisal.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult a doctor.
3: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot tay an Marino?
4: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
3: Oh, dili kit mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor.
4: Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare.
3: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare.
4: Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Me, your auntie!
7: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
6: Gadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan! Mas banat sa gadungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana.
7: Idol!
6: Ang idol nako, Rexedol Forte. Mas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bye!

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Happy fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita?
15: Kajut lang!
16: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bag!

0: The New Kiss FM 102.3, 6:05 in the morning. Mga Kiss, Like a Virgin. A requested song going out to all our friends. Gonna be now karon dia sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube. And also dia sa may Lourdes Panglao. And sa tara mga taga Dampas sa Obedo Boarding House. Yes, to Jed Obedo, good morning. And also good morning to Ma'am Gina Toyogon. And to Sir Edwin Toyogon diha sa Queen Magic Pro Audio. Salamat kayo diha sa may Albor. Sa tanang mga listeners na diha sa Albor, may papaminaw sa Queen Magic Pro Audio. And sa tanang mga taga BNF Pro Sounds, sa tanang mga crews and DJs, nga naminaw sa nato karon diha sa Barangay Tangnan, Banglao. And also good morning to Bro Bernard Poliscas Jr. And sa tanang mga taga Pema Toda, nga naminaw sa ganong mga orasa. Good morning, dear bro. And ato mga listeners dia, si Ma'am Nita Valderosa from Ottawa, Canada, and to Ate Charo Ardon Pablo sa Charos Chicharon dia sa may Mansasa, Tagbilaran City. And also good morning to all our fans diha sa City Square, sa tanang mga tenas sa diha, and Abadingo family, sa tanang mga parking boys, sa iyo kanang mata diha. And atong mga frontliners, kinaminaw sa karon, good morning sa atong mga listeners diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, sa tanang mga taga ER diha, and also diha sa pharmacy office, diha sa radiology department, and sa ilang accounting office. Good morning sa tanan mga kakis na diha nga naminaw sa Kiss FM, and may pagpamahaw sa tanan mga listeners nga naminaw karon. And good morning sa tanan mga taga Daliki at 24 oras sa tanan mga branch nila. Atong i-greet na po na itong mga listeners po diha sa Ramiro Community Hospital diha sa may Co-op Hospital sa naminaw karon. And atong mga frontliners diha sa Ace Medical Center, Bohol Doctors Hospital, og diri sa may Community Hospital, diri sa dool sa may DYRD. Yes, good morning sa ato mga frontliners nga naminaw karon, mga security guard on duty sa karon mga orasa. Ato paminawon karon mga kakis ang atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Salubungin ang sigla.
4: Alright, good day Pilipinas at Makabuhay Day sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at kalusugan, lalong-lalo na sa ating mga kamakabuhay po dyan mula sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa buong mundo. Isa naman po masaya at makabuluhang araw para po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang lagi niyo po kapartner sa kalusugan mula po sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. And welcome again sa another episode po ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. And of course, hindi ko na ito papatagalin na diretso tayo sa ating WhatsApp Doc topic na pinaka inaabangan po ng karamihan. Ang ating topic for today, we're going to talk about the Down syndrome, na isa sa mga hindi nauunawa ang karamdaman.
5: What's up?
4: Alam niyo po ba minsan mga kamakabuhay, isang maliit lamang na extra chromosome lang ang pwedeng magbago sa buong buhay ng isang tao? Oo po, tama po yung narinig po nyo. Ito yung tinatawag po nating Down syndrome. Isang genetic condition na madalas na hindi nauunawaan po ng karamihan. Pero behind those challenges, nandyan po ang taong may Down syndrome na puno po ng resilience, pagmamahal, at of course, inspirasyon. At heto po yung pinaka-exciting part. May mga natural na paraan ngayon para matulungan, suportahan silang magiging mas malakas sila at mas magiging energetic, no? Kaya that's why nandyan po lagi ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi lang po ito basta-basta na suplemento. Ito ay isang powerhouse combination ng mga natural herbs at antioxidant na tumutulong sa pag-detoxify po ng katawan, pagpapalakas po ng immune system, at magsuporta sa brain and nerve health. Ang mga anti-inflammatory at neuroprotective properties po ng EXL Makabuhay ay nakakatulong sa pag-ayos ng nerve communication, focus, and even overall vitality. Bagay na malaking tulong po ito sa mga may condition na Down syndrome para mapapanatili po ang kanilang balanse ng katawan. Kaya kung gusto mong malaman kung paano magtatagpo ang kalikasan at agham para sa pag-asa at kagalingan, kaya stay tuned dahil po sa kabuhayan ng ating programa, i-discuss po natin kung paano, ano nga ba ito, saan ba ito nanggagaling, itong tinatawag nating Down syndrome, and of course, how EXL Makabuhay helps this kind of condition. You know what po mga kamakabuhay, diretso po tayo sa ating definition po ng Down syndrome. Ano nga ba ito? Saan po ba ito nakukuha at paano ito nangyayari? Ang Down syndrome po mga kamakabuhay, isang uri po ng genetic condition na nagaganap dahil sa pagkakaroon po ng tinatawag po nating extra chromosome 21. Sa normal na tao, meron tayong tinatawag po nating 46 chromosome or 23 pairs. Pero ang isang taong may Down syndrome, nagiging 47 chromosome. Ibig sabihin, sobra po ng isang chromosome. At ito yung nagdudulot ng pagbabago ng physical na anyo, mental na development at isang bahagi po ng kalusugan. Hindi po ito sakit na nakakahawa po mga kamakabuhay. Ito lamang ay isang bunga po ng kapabayaan po ng magulang. Ito ay isang natural na biological occurrence na nangyayari sa panahon po ng fertilization. Minsan walang malinaw po na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ngunit may mga iilang risk factors na nakikita po ang siyensya po para po dyan. According to the World Health Organization or WHO, tinataya po sa bawat 700 na sanggol sa buong mundo na pinapanganak na may Down syndrome. Kaya dito sa Pilipinas, mahigit na 100,000 Pilipino ang may mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Kaya mahalaga na magkaroon po tayo ng tamang kaalaman at malasakit para po sa kanila. Ang Down syndrome ay nagmumula sa tinatawag po nating error sa cell division habang nabubuo pa lamang sa embryo. Sa halip na dalawang kopya lamang po ang chromosome 21, nagkakaroon po ito ng tatlo. At ito yung nagiging dahilan kung bakit tinatawag itong trisomy 21. May tatlong uri po ng Down syndrome po mga kamakabuhay. Una po dyan, as I mentioned earlier, trisomy 21. Pinakakaraniwan at 95% na kaso nito, lahat ng cells ng katawan ay may tinatawag po nating extra chromosome 21. Pangalawa, mosaic Down syndrome. Halo-halong cells, ang iba naman ay normal. Ang iba naman ay tinatawag nating extra chromosome. Karaniwang mas mild ang symptoms po nito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Pangatlo, translocation Down syndrome. Ang extra chromosome 21 ay nakakabit or naka-attach mismo sa ibang chromosome. Sa ibang klase po yun ang klase ng uri ng Down syndrome. Mga risk factor po nito, edad ng ina, no? Una po dyan, mas mataas po ang possibilities kapag ang ina ay nasa 35 years old pataas na nagdadalang tao. Pangalawa, genetic inheritance. Kapag may kamag-anak na may Down syndrome, bahagyang, tumataas po talaga ang chances na magkakaroon din ito. Pangatlo, environmental stressors. Hindi direct cause, pero mataas pa rin ang chances, no? And even some of poor nutrition, radiation, and toxins habang sila'y nagbubuntis, pwedeng mag-trigger po ang cell division errors. Pangapat, sperm or egg abnormality. Maring may error sa genetic material ng isang magulang. Ang Down syndrome po mga kamakabuhay ay may karaniwang physical and development sign. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. Kaya huwag kayong bibitaw ha. What's up Doc?
3: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
6: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programa at handang-handa na po tayo magpatuloy kaya huwag na po natin itong papatagalin na ang Down syndrome po mga kamakabuhay ay may karaniwang physical and development sign.
1: What's up, Doc?
4: Pero tandaan po natin ha, may iba-iba pong degree ang sintomas ang bawat tao. Kaya importanteng tandaan po natin ang mga sintomas at sinyales na kung meron silang ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una dyan, physical features, flat facial profile or medyo patagpo na ilong, no? Sila po yung may tinatawag po natin Down syndrome. Upward slanting eyes, no? Or short necks and small ears, small hands or small feet, no? Mapapansin niyo po mga may taong may ganyan, no? Single deep piece sa palad. Minsan nagkakaroon ng hypotonia or mahinang muscle tone, no? And even some of them are mababang height at mababa ang paglaki. Pangalawa, cognitive and behavioral signs. Delay minsan ang speech, no? And even some of delay learnings and problem solving. Slow motor development. Halimbawa na lamang, late silang ma-develop na makapaglakad o makapagsalita, no? Madalas, mas cheerful po sila, mapagmahal at affectionate personality. May tendency din sa short attention span at difficulty of focusing. Mas mataas din ang risk ng anxiety and some of behavioral issues. Sa kabila po nito po mga kamakabuhay, maraming mga batang may Down syndrome ang nagiging matagumpay sa kanilang larangan mula sa art, sports, hanggang sa public speaking. Now when it comes to the traditional treatment at medical management, although walang permanente cure ang Down syndrome po mga kamakabuhay dahil ito ay genetic. Ngunit maraming paraan para mapapabuti po ang quality of life ng mga ganitong klaseng uri na kondisyon, which is karaniwang medical na approach para po dito like speech therapy para mapapabuti ang pakikipag-ugnayan at komunikasyon po dito. Pangalawa, physical therapy para mas mapapalakas po ang muscles at balance, no? Occupational therapy para maturuan po ng self-care skills tulad po ng pagkain, pagsusuot po ng damit at iba pa. Behavioral therapy para sa emotional management at social interaction, regular health monitoring lalong-lalo na sa puso, thyroid imbalances and of course with a greater health of immune system. Ang mga therapy na ito ay epektibo kung sinamahan po natin ang holistic wellness, kabilang na ang tamang nutrisyon, lifestyle at mga natural supplementation. And also includes with the integrative and naturopathic wellness. Ang integrative approaches ay pinagsama po ng modern medicine at natural or holistic healing methods. Sa ganitong paraan, hindi lang katawan ang tinututukan po mga kamakabuhay kundi pati na rin ang ating utak, emosyon at kaluluwa po ng pasyente. At huwag rin kalimutan ang holistic family and community care. Hindi lang pasyente ang dapat na bigyan pansin, pati na rin po ang pamilya. Ang pagkakaroon po ng anak na may Down syndrome ay nangangailangan po ng acceptance, patience and even education. Ang pamilya ay dapat maging supportive system, hindi pressure system, ha. Ang mga magulang ay dapat turuan kung paano i-handle ang stress, paano i-stimulate ang learning ng bata at paano bibigyan po ng independence habang lumalaki po ang bata. Ang community support ay napakahalaga rin po mga kamakabuhay. Dapat may awareness program po tayo dito. Inclusive schools, no, at livelihood opportunities para sa mga may adults ng Down syndrome. Now when it comes to the practical wellness tips para sa mga may taong Down syndrome, magkaroon po dapat siya ng balanced na pagtulog, 8 to 10 hours per night para makabawi po ang brain cells, uminom po ng sapat na tubig at fresh juice araw-araw. Umiwas po sa mga sobrang alat, mantika at sweet foods. Magkaroon po ng daily mental exercise, puzzle, music and reading time. Regular check-up tuwing 6 months para ma-monitor po ang heart at thyroid function. Gamitin po ang EXL Makabuhay Capsule for daily detoxification and immune strengthening. And of course, with the EXL Makabuhay Black Coffee para sa energy and mental alertness. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang kawalan ng sakit. Ito ay pagkakaroon po ng buhay na masigla, masaya at may pag-asa. Always remember na maging malusog sa pang-araw-araw. God bless you all and stay healthy, happy and strong. Makabuhay din sa ating lahat.
2: Salubungin ang sigla. EXL Makabuhay Health Hour.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kiss Pandesal. Pandesal.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. O gusto lang ko magpasalamat sa tanang mga garaon nga nitambong sa atong uli first major concert. Og naminaw ka sa Kiss FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Og daghang salamat. Mahala na

0: Now back to the news in the national scene. Senator Rodante Marcoleta was taken to the hospital after his arrest to undergo a mandatory medical examination as part of booking procedures, according to Interior Sec. John Vic Rimulya. Interior Secretary said that Marcoleta's medical checkup will last for 2 days. Currently, he remains at the Philippine National Police General Hospital for various medical examinations. Now, after the Sanigan Bayan issued a warrant of arrest against him for plunder, Marcoleta was first subjected to a medical assessment at the Criminal Investigation and Detection Group headquarters in Kamkrame. Rimulya explained that due to the senator's age, he must undergo more in-depth examinations, including blood pressure monitoring and an ECG, to ensure that his health is in good condition while in police custody. News overseas, a total of 3,342 people have died in a series of powerful earthquakes in Venezuela. Now, based on data released by the Venezuelan Information Ministry, the number of injured has reached more than 16,000 individuals, while more than 17,000 people have lost their homes. According to the interim president, Delcy Rodriguez, they immediately sent their security forces and also announced that the establishment of a new military unit will help respond to emergencies and also disasters. Latest lakat sa panahon gikan sa PAGASA ni Leonard Samar.
1: Maayong buntag ani akining pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor or gibantayan kining moong bagyo nga usa ka super typhoon nga dunay international name nga si Bobby nga naa sa east of Central Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby gibanabana kini basis nang available ng mga data. Anaa kini mahimutang sa 2010 kilometer east of Central Luzon o anaa kini sa coordinate nga 15.9 degrees north, 140.9 degrees east, o nga na kini sa gawa sa far or outside Philippine Area of Responsibility. Samtang nagdalas kini sa hangin, nga doon nagigikuskun nga mukabat nga doon nasa 195 km matagtagda doon sa sentro, o nga doon na kini gastinis o mga paghurus sa hangin nga mukabat nga doon nasa 240 km matagtagda. O kini nag-airog sa direksyon, kasagpan, amihan kasagpan, or west-north-westward, nga doon nagigikuskun sa pag-airog 30 km matagtagda. Karong alam, makasin natin kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay aduna managuman ang kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa mensilangan o paingon ngadto sa mensasagpan nga may mopslabi sa eastern section sa Central Luzon ug lakip na usab sa Southern Luzon ug ingon man sab sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pag balot. Samtang sa pangbahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan usab sa bagtang kasagpan o ngato na sa kasagpan nga may mapaslabi sa Mindanao o samtang laeng nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa bagtang kasagpan o ngato na sa minang kasagpan nga may mapaslabi sa pangbahin sa nato sa nasod. Samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 patas ngato na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon musalop sa kini sa may alas 6:08 sa hapunon. Dinila lang kutob, kininagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Borrada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now a minute past the hour.
2: Come with me. Join us on July 17 and 18 for the first Grand Alumni Homecoming.
3: And of course, the reunion of the DWCHNU Alumni Nurses. See

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay inyong karumapalit sa inyong mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL Black Coffee, ang EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Makabuhay day isip event coordinator nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho mao nga gino make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, atong kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
4: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

0: genial.
1: Good news! Sa MLO Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Nabahin ang opinion sa mga bulanong netizen sa unang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara. Ang ubang netizens nagapahayag kini kasagbuyo tungod kay sawa pagatubang ni Vice President Sara Duterte sa unang adlaw. At ang paminaw siya lagad, rate us.
1: Nabahin ang opinion sa mga bulanong netizens sa unang adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kaghapong adlaw. Daghan ang nagpahayag sa ilang kasagbuyo tungod sa pagkalangan sa trial samtang ang uban nagpagawas o mga pagsaway o satirical ng mga comment online. Ang uban nanawagan alang sa padayon nga accountability o transparency sa mga butang. Atol sa programang inyong alagad kagahapon, daghang mga netizen ang nasagmuyo sa dagan sa unang adlaw sa husay human kini nakafokus lamang sa mga motion o debate sa pagpili sa presiding officer imbes nga dayon nga madungog ang mga ebidensya. Bisan pa sa atensyon sa husay, ang mga netizens minsister nga importante nga ang isyo muagi sa husto nga proseso aron mahibalan sa publiko ang kamatuoran. Nanawagan ang mga netizens nga ang pagpadayon sa husay mahimong patas bukas o nakapukos lamang sa ebidensya. Gikan sa DYRD Newsroom, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Anita Torregosa, nagtanaw da sa Calcita Street, Tagbilaran City. O sa maing buntag ni Ma'am Linda Pasco ng Mary Discalyar, Am Discalyar, Muloy Discalyar, Undong o si Tata Discalyar. Sa unang adlaw sa impeachment watch sa DYRD, nahimong hapsay o malampuson ang unang adlaw sa impeachment trial. Bisan pa sa pipila ka mga debate sa prosecution o sa depensa. Ato paminaw ng report ni alagad, Ray Tutas.
3: But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused?
4: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
3: I think the question, Your Honor, is very simple.
4: As I have it's mentioned, Your Honor,
3: yes or no, Your Honor,
4: Rule 7,
3: is the lead prosecutor,
4: Rule 9,
3: is the lead prosecutor,
5: let this not be a debate between the counsels,
3: for the respondent accused
5: counsel
3: to be arraigned,
5: respondent,
3: Your Honor.
5: Kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel.
6: Bisan pa sa pipila ka mga debate tali sa House Prosecution ug Defense Panel, nahimong hapsay ug malambuson ang unang adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw. Kini ang obserbasyon sa grupong Lihok Bulanon for Truth and Accountability co-convenor nga sila si retired Police General Edgardo Inking o bideranong abogado Attorney Antonio Amora Jr. atol sa programang Impeachment Watch sa DYRD kagabi. Sa Attorney John Amora, mihatag sa iyang pag-analisar nga pagkapili ni Senador Chis Escudero isip presiding officer sa impeachment trial mas bintaha tungod kay abogado kini o gawas pa rin ni agi usab kini sa pagka-Senator John sa panahon sa impeachment trial batok ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona.
7: Mga kaigsoonan, lahi ng Senate President, wala kani magpasabot nga gipulihan ni sa si Senator Win Gatchalian pag sa iyang posisyon nga Senate President. Sa butasyon, migula nga usarasad ang ginominar si Senator Francis
8: Escudero.
7: Dili man sad lang sa pag ubos sa tong pagtan-aw ni Senator Win Gatchalian. Pero ang trial, mga impeachment trial ng manggod, maggamit mangu ka sa rules of court or mga rules na mao igigamit sa husgado. Unya, ang medyo lamang yun sa kahibalo sa rules of court ang usa ka abogado.
6: Gyapon niya mura nga walay ebidensya nga pugnan o walay ebidensya nga gamagama aron may bala ng kamaturan sa magpasangil batok sa Vice Presidente. Taliwa sa mga ebidensya nga ipresentar sa prosecution o defense panel, naglaom siya mura nga mupatigbabaw ang rule of law. Si retired General Inking usab sa iyong bahin, nagpahayag o pagsuporta sa impeachment trial aron mahibala na kamaturan.
9: Nindot kayo ang dagan sa trial nga so nalipay tang tanan nga at least smoothly nagpadayon ang trial. Although dunay mga disagreement but ang flow ba nga dili na kaayos
7: medyo napas
6: gidayeg ni King ang pagduwa ni Escudero tungod day kay dali niini nga naresolba ang tensyon tali ni prosecution panel head congresswoman Jerry Luistro og defense panel head attorney Sheila Sison kalabot sa pagpatubang sa vice presidente sa unang adlaw sa impeachment trial. Ningon si King nga kinanglan ang due process diin kinanglan nga madungog ang mataghabig ang impeachment watch sa DYRD mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod Huwebes sa matag alas 8:30 sa gabi. Gikan sa DYRD Newsroom, gini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:20 sa buntag. Dari sa ato nga DYRD Breakfast News. So, may buntag usap sa mga nag-view ka na to. Sa ato ang DYRD Breakfast News diha sa YouTube, si Julius Madanggit Doy, may nga buntag sa kanimo o kang Skeptron watching here in Panglao. Sa mga aduna sa mga smart TV, ilike ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa. Nanumpa si Vice Mayor Constan Reyes isip kini bagong mayor sa lungsod sa Ubay hulip saya nga mitaliwang asawa nga si Beulie Reyes at paminaw si Zera Arcayena.
10: Opisyal nang nanumpa sa ilang katungdanan ang bagong municipal mayor sa Ubay nga si Honorable Constantino H. Reyes ug ang bagong vice mayor nga si Honorable Attorney Kim Jeronimo B. Fuentes atol sa usa ka solemne nga oath-taking ceremony. Ang ilang panumpa nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa ilang pagdumala ug pag-alagad sa katawhan sa Ubay ug magdumala sa lungsod. Samtang nagpadayon ang bagong administrasyon, gilauman nga magpabiling inspirasyon ang panulundon sa baguhay palang mitaliwan nga kanhi Mayor Violeta D. Reyes, kansang liderato nakatampo sa pagpalambo og kalambuan sa lungsod. Niadtong adlaw nga Biyernes sa dihang hingpit na nga gilubong si kanhi Mayor Violi Reyes. Gilauman usab nga ang malinawon nga pagbalhin sa liderato makapalig-on sa panaghiusa sa komunidad ug magpadayon sa mga programa ug inisyatibo alang sa duga nga pag-uswag ug kauswagan sa Ubay. Gipaabot pa usab kung kinsa ang mupuno sa usa ka bakanting pwesto sa mga sakop sa Sanguniang Bayan human misaka sa pagkabisi mayor ang nagunang sakop niini. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Sir Joe Tambis nga naminaw karon. Nag-usab si Albert Olmido, Sir Edie Urig og si Ma'am Ethel Urig naminaw po sa DYRD. Usab si Ma'am Harith Inting Sepe og yang bana nga si Jimmy Sipe. Gitinguha sa Kapitulyo nga malabuan ang kita sa Sandugo Festival ni ining tuiga. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
11: Gitinguha sa provincial government sa Bohol nga malabuan pa karong tuiga ang kita nga natala gikan sa mga kalihukan sa Sandugo Festival human sa malampusong selebrasyon sa milabay nga tuig. Kini ang gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado atol sa opisyal nga paglusad sa Sandugo sa Bohol 2026 nga gihimo dito sa lungsod sa Talibon ni atong Sabado. Matod sa gobernador naglaom mga pitulyo nga mas mudako pa ang ekonomikanhong benepisyo nga madawat sa lalawigan pinagi sa mas daghang kalihukan og partisipasyon sa publiko og pribadong suma sa gobernador ang Sandugo Festival ni atong nagalabay ng tuig. Adunay kinitibukang 127 ka mga kalihukan nga binadi o mga daghang nga bisita apil na sa mga turista. Mikabat usab sa 380 million pesos ang economic activity ang nahipo sa lalawigan. 26.7% ang pagsaka sa gilaumang economic impact kung itandi sa nakalabay ng tuig.
12: Last year's festival generated a total of 380 million pesos from its various activities with the biggest share coming from TIGI, the sports and games streams. This represents 26.7 increase from the 300 million pesos recorded in 2024, showing the increasing economic benefits that Sandugo brings to Bohol.
11: Dugang pa sa gobernador ang bantawan nga usa sa mga paboritong tambayan og food destination sa Sandugo, gilauman usab nga Malabuan ang kita sa nakalabay nga tuig nga nikabat og 25 million pesos. Samtang gatusan ka mga negosyo, exhibitors, vendors ug uban pang stakeholders ang gilauman nga makabenepisyo gikan sa dugang mga kalihukan sa turismo ug komersyo atol sa festival. Matod ni gobernador Omintado, ang dumong sa mas dako ug mas lapad nga Sandugo dili lamang ang pagsaulog sa kasaysayan ug kultura sa Bohol, kundi ang pagpalambo usab sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa turismo ug pagpamuhunan.
12: Nga dili lamang maghatag og kalingawan sa mga bulanon ug sa mga bisita. Magsilbi usab kini nga buhing manifestasyon sa aton strategic governance roadmap alang sa complementation of public and private initiatives ug sa pagpalambo sa kultura ug ekonomiya ug sa atong identity isip usa ka UNESCO Global Geopark.
11: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. 25 minutos pasado alas 7:30 sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa Maintinguha sa Island City Mall. Balita.

0: Manila og lakip na usab ang bangbas hen sa nasod og ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og nagpiyan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay marigumon nga kalangitan og gidobanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa imong silangan og paingon ngadto sa imong kasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og ingon mo sab ditong dapita sa may Central Luzon og Southern Luzon. Og lakip mausab ditong dapita sa Mindanao. Og samtang kadagatan nini mga lugraha, malinawon og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misinlak sa may alas 5.27 sa kabuntagon, o musalop, usap kini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kininagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonod Station, Leonardo Samar, maayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na batin, DYRD Breakfast News. Ito kini sa mayang tinguha sa Island City Mall at ang indugang balita din is DYRD. Ang radyos katawahan na gang salamat at maayong buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Oras sa DYRD Worldwide, 14 minuto sa Digpamag, alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time check is brought to you by Vino Culapo. Condition sa naay ambisyon.
15: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
16: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Dugang ng unang balita sa mga bahin sa nasod ng Senate Impeachment Court. May mando gani sa duha ka NBI officials sa pagtungha sa ikaduhang adlaw. Karong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinigdugan balita ang inyong mabati humaniin eh.

0: Ang baha, malikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan Cebu and Panglao Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing!
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: matilaw na muso o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligyan ganis mga baterya ng Motolite sa mga sakiran, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligyan usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos. Nga presyo, BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gidas na balaran si Senator Rodante Marculeta, human siya madakpe, aron usab ipaubos sa usa ka mandatory medical examination, isip kabahin sa booking procedures, matul kini ni Interior Secretary John Vicrimulya. Ang medical check-up ni Marculeta, mulungtan kinig duha ka adlaw. Sa pagkakaroon, nagpabilin siya sa Philippine National Police General Hospital, alang kini sa mga nagkalanlaing medical examination. Human giluwatan sa Sinigan Bayan ang warrant of arrest bato kaniya sa kasong plunder. Gipaubos una si Marculeta sa medical assessment sa CIDG headquarters Camp Crame, Quezon. Gipasabot ni Rimulya nga tungod usab sa edad sa mao nga senador kinhanglan gayod nga ipaubos sa maslawom nga mga paggasusi laki pang iyang blood pressure ECG aron usab masiguro ang hapsay nga hapsay usab ang iyang kahimtang sa panglawas samtang anak ni kustudiya sa kapulisan.
2: Lakip nga gidakop kagahapong adlaw si kani kongresista Mike Defensor og negosyanteng si Joseph Varias Espiritu kinikabahin na usab sa kasong plunder ni Senador Rodante Marculeta. Sa usa ka press conference matod pa ni DILG Secretary John Vicrimulya nga nakit-an sila si Defensor og Espiritu nga nagsulti sa usa ka coffee shop dito sa siyudad sa Quezon og dali kini nilang giaresto. Ang usa pa ka akusado nga si Aristotle Baluyot Viray nagpabilin pang gipangita hangtod karon sa kapolisan.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang balita ang Pilipinas human ini.
0: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas. Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita Pilipinas, ito ka na to sa Tire Queen na Goodyear Service at your first stop in first class tire service, tigalidad ng servisyo. Tugod kay gay palayuhan sa Goodyear. Duha magkaroon ng Tire Queen Goodyear Service at Dalan, Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran, gibando kagahapon sa Senate Impeachment Court ang pag-issue o mga subpoena sa duha ka opisyal sa NBI nga gilaumang mutistigo sa Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ang Article 4 na galigar nga si Duterte nagapagawas kanig grabing hulga batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o kang First Lady Liza Araneta Marcos. Gipagawas usab sa presiding officer Senator Francis Chase Escudero ang mando human gibasa sa Clerk of Court ang hangyo sa prosecution alang sa mga subpoena alang kang NBI Regional Director Jeremy Lutok o NBI Senior Agent John Mark